0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Balik na pud ni sa lima kadlaw, partner.
2: Oh, balik na.
1: 5 days na mura.
2: 5 days unya. Ito 5 na.
1: Ito 5 nya. Back mo na, back to regular kuan na sila. Office, no? So, salamat kayo na tumapagtibay. Ibaw ta partner nga daghan sa mga nagpaminaw karon dili lang sa pinagi sa tong kahimanan sa B92.7 Apple no sab diha nga nag naka-tune in partner sa Kiss 102.3 FM mga kaigsoonan. So mo na no ato mapagtimbaya tanan no pahilo na mo kay do na tay mga isyu nga ato sab nga pagahisgutan karong buntaga
2: diri sa atong probinsya sa Bohol.
1: Oh diri sa probinsya unya unahon nato partner kini sa atong siyudad sa Tagbilaran no kining mga opportunity partner no may tungod sa kining panginabuhi mga negosyo no kining BPO so naana ni diri sa atong lalawigan sa Bohol partner especially sa atong siyudad sa Tagbilaran kay numdum ta partner sa pagsugod no nahimong mayor si karon congressman Babayap iya ning gipa lapdan partner kining pag invitar no sa atong mga negosyante labi na kining mga BPOs no mao bitaw daghan din sa ato partner sa siyudad sa Tagbilaran daghan ng mga kanang sorry taw ganan ya kanang mga trabaho kaning BPOs no
2: so, buti
1: mga call center
2: ang atong siyudad sa Tagbilaran business friendly.
1: Yes, business friendly unya. Mao po ni ang gi-continue karon ni City Mayor Jenya partner. No, so mo na nga daghan sa gi-welcome na tanan no nga mga negosyante dinhi sa ato ang sa siyudad sa Tagbilaran. So nindot partner og ingon ani pud baka mainiton ang pagdawat no sa uban nga mga LGO
2: lungsod, oo.
1: No, sa ato mga negosyante.
2: Nayo bang lungsod partner akong nabantayan nga ang mga negosyante nga muadto sa ilang lugar maunoy kontrahon lisod-lisuron.
1: Adili man ani mo kontrol kay dapat business friendly ka kay mo man ay maghatag nimo og dugang income sa imong lungsod.
2: Mao lang yan naglibog bitaw ta ining ubang mga lungsod.
1: Oh nya gawas anang income partner makahatag po na siya og employment. Kanang makatrabaho ni imong mga katawhan diha. So dako na nagikatabang, di ba?
2: Pasensya na ha, dili na ko hinganlan unsang lungsura pero naay mga lungsod diri sa Bohol
1: nga dili business friendly.
2: Dili business friendly.
1: So tingali partner, ilang i-change ilang mindset ba? Nga dako magyud na ikatabang. Wa magyud tay lain masaligan nato nga makahatag og dugang income sa ato ang panudanan sa like sa lungsod, sa siyudad
2: o trabaho,
1: sa probinsya, no? Especially sa employment yun. Maog yun ay dapat tutukan sa atong mga leader nga makahatag og dugang trabaho sa ato ang mga especially sa mga kabatanunan. Dili lang tong mga retired na unya i-hire og balik partner.
2: So mao na tubag ba sa tinuod lang sa ka-krisis o sa kalisod sa usa ka lugar, mao na siya tubag sa panginahanglan.
1: Yes.
2: Nga mga invite ka o mga businessman nga muanha sa imong lugar, sample dress sa Bilaran, para kung doon na yung mga dagkong mga establishmento, magnegosyo dire, natural, mukuha mapuna sila trabahante.
1: Oo, so, of course. Daghan yun na siya, no? O niya, kaning ITBPM Hub. Nanang kuno ni sa Tagbilaran partner no. Niya lain ni siya nga opportunity no sa bukas yun ang ganghaan sa Tagbilaran sa mga oportunidad no may tungod sa business sector.
2: O,
1: sa mga negosyo mga patigayon dinhi sa tong siyudad sa Tagbilaran niya. Doon na po yung grand opening partner sa kaning Nobo no na Nobo Department Store na po dedes mangga nagbukas na po niya. Doon na pay laing mga kining negosyo no mga patigayon nga nagbukas na po din sa atong siyudad sa Tagbilaran. So kanunay partner nakabantay ko nga sa matag halos matag buwan dunay mag-open no og mga negosyo din sa atong siyudad sa Tagbilaran. So mo na nga tungod kay ang Tagbilaran partner usara ang siyudad. So mo na nga kasagaran sa ato mga trabahante na nagpunsisok sa siyudad sa Tagbilaran sa mga business establishment o sa mga resort po no like diha sa Dawis, Panglao, sa mga silingan ani nga mga dapit kay mao man ni ang mga lugar partner nga dali ra maka dawat no og trabaho sa ato mga kabatanonan.
2: Sa akong tan-aw partner, ang kusog kayong development kanang dirigikan sa wisdom padumangga bitaw.
1: Oh, paspas ya.
2: Oh, daghan kayong mga bag-o karon dihang mga building nga gitukod nya gipang-open bitaw. Nga para sa mga negosyo, nakita na ko nga nagkakusog ang development gikan diri padong Mangga onya murag mo abot na gid gani ni sa Cortes.
1: Mulapas na. So, oh, ang Cortes mo ay maka-benefit,
2: maka-benefit
1: siya sa expansion, sa development, gikan sa siyudad sa Tagbilaran. Pero diya siguro nga partner.
2: Abot din sa Baclayon. Wakay ko kasuroy.
1: Baclayon. Diripod sa may San Isidro nga part, no? Expansion. Oh. Lahi po ang mga development niya dapita sa may San Isidro tip-tip partner. Kana pong mga housing. Oh. Muna diha ang kasagaran nga naa po diha dapita.
2: Kay dili lang manggod kay mga trabahante ang makinabang. Kini pong mga tricycle driver.
1: Oh, kay ma-wide naman
2: ang ilang,
1: ilang operation, no? Oh. So, makahatod sila dito pasahero. Niya, dili lang po nato bunalan.
2: Oh, buutan naman ning, buutan na ning mga kuhan ka ning mga tricycle driver dari sa Bilaran. Mga buutan na.
1: Na, anay uban.
2: Buutan na. Majority ng mga buutan. No, dili na mamunal kay nakita man po nila nga o magbinuang sila kay di man po sila good konsentihon sa namuno sa syudad.
1: Hmm. Niya, ikadwa pa partner, katong nagpasaka man sila splitihan atong pag-crisis.
2: Oo.
1: Wala pa man gibalik rus normal.
2: Wala pa.
1: Padayon na to. Dili na to. Dili na to ibalik.
2: Daan naman. Bisan pa o wala pa tong crisis. Daan naman yung 20.
1: Angaya na po di saka.
2: Oo. Angaya na po.
1: Basta ang ato lang ani.
2: Basta anis ang mga driver kay. Nakita na to magkukaroon. Daghan mang mapos nga mga driver nga mga tricycle. Nga ang naay mabilin sa ilahang sakyanan. Iuli na ba? Subot iba sabot. Dili oroy ka mabuutan nga tricycle driver gawas og maluslos sa inyo utok nga kanang likod sa imuhang tricycle naay bersikulo. Di ba?
1: Nya di pa ang problema og driver ka ba nya wa ka kabasa sa swats likod.
2: Napansin bitaw na sa mga turista sa una nga miari kuno silag buhol. Dire ra sila nakakita nga ang mga tricycle diri sa Bilaran naay mga bersikulo.
1: Biblical. Biblical words sa likod.
2: Oh, siyempre ikaw karon nga nagsunod ka ba? Nagsunod ka na nga tricycle. Siyempre naglantaw ka sa mapugos man jud kang makabasa sa bersikulo nga nakabutang atong likod sa tricycle.
1: Kinahanglan yun na mo mapugos.
2: Unya, dinira ko na naitabo sa syudad sa Bilaran.
1: Yes, dinira na siya naitabo, partner. Kay mo na kasagaran dire gagamit na sa likod sa mga tricycle na siya biblical. So mo lagi ingon nimo siya rog dili mabuutan ang mga driver. Ang problema na lagi ko ang driver partner extra rawa sa kabasa usay gisuot sa likod.
2: Dili taga Tagbilaran.
1: Labi na dili taga Tagbilaran. Drive lang siya ani dire kay mo extra
2: haro lang. Tanaw kay gasunod siya na siya abahala kang bersikulo ha kadiha. Basta ko sa gisuot kita.
1: Kita ko pasahero. Okay ra man basta imo lang pod nang siyang i handle with care ang atong mga pasahero partner.
2: Okay na ampoy mga pasahero
1: mo maluoy. Magatag nimo income.
2: Oh, na maluoy ba? Oh. Tanaw nila nga murag laylayo bilang dugangan ng plate.
1: Oh, nya jamming ka sa imong mga pasahero. Kaysa magmugtok lang kasi imong pasahero.
2: Ang kasagaran karon partner kay alam mo na ra, driver ka, masahero ka tricycle. Pag sakay sa tricycle, ma'am, ang wala ing isgutan partner. Kaning mga panghitabo ra po sa atong nasod, mao kini kasagaran topic karon.
1: Oh, o say kasulte nimo sila to.
2: Oh, di kanto pod karon, kanto pang pasahero, di malingaw to. Malingaw og istorya ba so mao na kasagaran gyud karon. No? Gani, naikuan dayo, naminaw na to ron. Matod si Anthony Musiko, matod pa niya, good morning mga sir. Monitor ko ninyo sa Tricab. O, tanawa lagi. Samtang namasahiro sa Tagbilaran City.
1: Ayun lang po chat-chat. Sige, basta nag-drive ha.
2: Si Anthony Musiko, salamat kayo sira sa imuhang pagpaminaw. Uban sa imong pasahiro, amping kanunay. Unya,
1: amping
2: si
1: sa pag-drive.
2: Peter Dublas, kinsa nakadaog sa Bugas last Friday. Si Rom, okay no, nakadaog ni Antong Miagi, usaan to si Genesis Estancio taga Antikira. Kisa tong isa? Dili ba to si Peter Dublas?
1: Kalimut na
2: siyong listahan. Atong laro, nawala magudri sa akong listahan. Basta kay duha to, unya, ang akong nakuhan, kanto si, palihog lang ko, no, Sir Peter Dublas, basi ma-review to ni mo, kay murag nakabantay bitaw ko atong kuano ni manager o kinsa toy isa nga nakadaog adto basa kay ang isa si Genesis Estancio. Murag akong nahinumduman kay nakadaog na manggod pud ni siya sa una sa akong programa unya si Peter Dublas kanang Dusi Wayayo Dusi senador daw watching ko dere sa San Roque Maribok. Okay, salamat kayo Sir Dublas unya Rene Chris Canjar Camo, good morning mga idol. Salamat kayo. Na-claim na nako ang isa ka sakong buga. Shout out ko sa sponsor. God bless. Okay, salamat. Mm. Ay murag kini si Chris Arcamo may nakadaog, oh. No? Na sa isa no nga nakadaog, tama. Si Chris Arcamo unya si Genesis Estancio. Murag okay. Mautoy nakadaog.
1: Oh, so nya, balik ta sa tong topic partner,
2: yes. No?
1: Sa First District maka-focus ta sa siyudad sa Tagbilaran sa mga kalungsuran ani partner, no? Mao na nga kun dunay mga development karon partner. Labi na kini bitawong human sa issues flood control, mga unsa pa diha mga problema sa crisis, no? Mm. So sa karon, murag hinahinay na gyud partner ang mga saro nga nang lusot na ko, no?
2: Nang lusot na.
1: Ang mga saro, so...
2: So, buti pa sa buti.
1: Mga project. Saro, mga project, apel na yun ani ang First District. Mm. No, sa First District, sa pagkaroon, marag naapa ko, no, sa mga 7 ka mga saro ang nagawas na, no?
2: Pito,
1: na,
2: pito.
1: Oh, na-release na. So, hopefully, kaning mga project, no, nahinay na po ni og release unya. Lain-lain ng mga project kay, mo lagi, sa itong naisigutan na sa mga program na to kaniadto nga daghan sa mga project ra ba ang gisaad ni First District Congressman Babayap ngadto sa mga kabaranggayan, kalungsuran o ingon man sa mga eskwelahan partner, no? So mao na nga mas maayo kun mapaspasan og pagawas kini mga saro aron mapaspasan pod ang implementation sa mga proyekto. Okay, lisod kayo ting klase na ra ba hapit partner unya magkuwag pa tag classroom,
2: no? Mao na, mao na, no?
1: Og kompleto magalik class, gawas nga kulang classroom.
2: At amnas, maayo po nga ito, agyo po ng bantayan kitang mga netizen. Kay 1 trillion good kapin ang gihataga na sa DepEd nga budget para mapunuan kanang mga panginahanglan sama sa mga classroom sa matag eskwelahan. So, mas maayo na nga matag karon ko niya ato ng monitoron.
1: Ato nga i-monitor.
2: Kung asa na na ba eskwelahan na tukod, nasugda na ba? Kay kung sa ako nagingon, kung ako masayop, i-download man kuno na sa LGU.
1: Yes, mo na nga atong musuway po ta og mga siguro monitor labi na sa mga division office, no? Sa city og sa kining probinsya. Kung unsa na status sa ilang mga proyekto nga og i-download magaling sa LGU. So na magyud ni sila monitoring ani partner, no? So nahibaw ni sila unsay mga update, no, labi na in preparation sa pagsugod sa klase na nato sa kini mga pampubliko nga mga tulungan partner. So ay expected niya, no, magdasok na sab niya karon ra ba partner. Nakabantay ko nga wana kas mga mall partner nag-anam ng kabisi ato mga ginikanan mamalit sa mga gamit, no, sa ilahang mga kabataan para in preparation sa pagsugod sa klase. So, mao na nga I hope, no, ang ato pong DTI ila pud i-monitor unya ni mga presyo nato sa ato mga kining mga school supply partner kay base og pahimuslan po ni sa ato mga negosyante.
2: Di daghan gani karon nagkuan, daghan gani karon nagbargain,
1: daghan nagbargain.
2: Buy one take one pagay nang uban.
1: O sa mga notebook o bullpen?
3: Tanan.
1: Tanan.
2: Oh, buy one take one. Oh. Nya matud pa ni Albert Kabusaw. Maadyong buntag si Rome og Sir Dan. Minaw ko karon, lingaw akong pasaheron, minaw ninyo. Salamat kayo, no? Salamat kayo.
1: Lingaw. Bisaya siguro yung pasahero kay kasabot man.
2: Shout out sa imong pasahero niya. Pwede po gimo nang pangutanong sa ingaan para itong shout out. Okay, panayon ta, no? So, sa akong nagingon, mas maayo nga kitapod nga mga tao makamonitor ta sa matagkarunugun niya sa labi na sa mga proyekto diha sa ato ang palibot kay ato man ang buhis. Labi na sa ako nagingon lagi karon tungod kay dili basta-basta ni siyang budget nga gihatag sa DepEd. 1 trillion kapin. 1 trillion kapin. So gani diri sa Tagbilaran na ako'y ato lang ni siyang klarohon, daghan pod ang mga eskwelahan nga himuon diri partner.
1: Daghan tukuran.
2: Pero dinagko lang ba na tagtulok andana na dinagko.
1: Okay, di sa karon magod partner, ang ideal magod ko magtukod na kag mga classroom sa pagkaron. Dili na pareha kani
2: ato
1: nga usara ka room sa ito kana maglumbay ra na siya. So karon tungod sa kagamay sa area, kinahanglan gyud ka mo pataas.
2: Pataas na.
1: So mga nana bisag 3 o 4 story, kinahanglan na gyud sa partner kay di na mahimo kon
2: usa lang tagsa lagi, tagsa sa una.
1: Wala na ka area kabutangan.
2: Wala.
1: So mo na nga mo na gina ideal karon. So kinanglan paspasan po na sa atong mga kani atong mga kadaguan no sa mga leaders apil na sa atong pag kani pag-release yun mismo sa mga panding ani partner usa gini sa mao makalangan kay kon tanaw nako kon ma-release na dali ra man ang implementation ani labi na itro sa mga LGU no so dili na kayo bugat pag implement sa atong DepEd pag monitor na lang siguro ilang part ani kay kung mao magali ni paagi nga i-download na ngadto sa mga LGUs ang mga pundo alang sa pagtukod og mga eskwelahan.
2: So, mao lagi na akinhanglan ato ning mamonitor kay sa ako nangingon 1 trillion ha. Manginaot ang dili ni mapariha sa flood control kay katong flood control is 1.7 trillion to.
1: Oh. Pero mao lagi
2: 1.7 trillion.
1: Kana bang buta to? Pila ka trillion?
2: Ang
1: budget
2: 1 trillion kapin.
1: 1 trillion budget sa DepEd. So, pila ka na ang para sa buhol na partner? Giayo, unsa kay basihan sa ilahang paghatag og pundo sa usa ka probinsya? Or unsa man, division ba or province ba ang basihan?
2: Kana may wata kay balon. Nindot na makapangutana taana sa division okay. Superintendent
1: diretso ato. Unsa man magdepende ba sa request no? Sa request sa atoang mga division superintendent? Mga congressman, mayor, or governor ba, or si Pagi?
2: Murag sa DepEd na, DepEd man ang nahibalo, i-priority gito nila, katubi taong mga eskwilahan nga tua sa mga lagyo kayong lugar, no, murag maog ini siya i-priority.
1: Oh, of course.
2: Kanang mga eskwilahan nga nagtimpusisok ng mga estudyante. Oh.
1: Kanang ga, murag usay tawagan na, kaduhan ang klase ba, naibuntag, na hapon, na-shifting, ga-shifting na sila ng klase.
2: Usap po na nga, dapat.
1: Oh, kinangla na siya. Pero mo lagi, partner, kon ga-shifting ang klase o niya gusto kag classroom o niya wala na kay mabutangan ba nga area. So, mao na, ang imong opsyon na 2 or 3 or 4 story ba?
2: No? Kay abi ni mo partner, sa sitwasyon karon sa atong nasod, gining krisis, kalisod sa pagpanrabaho.
1: Nakadaghan ato magkabataan.
2: Ang usa sa makatabang ani, kinimang education yun.
1: Oh, number one. Number one yun na siya.
2: Education. Kay sa karon, behind yun ka o pareha na to nga pareha nang inunta nga wala gyay sa diskarte ba diskarte sa pagpanarabaho kanang wa gyud kay nahuman so behind jud ka gawas lang pod og wa kay nahuman pero madiskarte ka daghan kag skill okay ra po na
1: negosyo dili na ka mag-apply ko mag-apply kag trabaho pangitaan na lang po ka og kuan kanang so ito ganun niya, diploma.
2: Oh, mao na. Pero ang kasagaran manggod, ang kasagaran manggod karon kay
1: na-headlines mga partner.
2: Ang kasagaran manggod karon kay ang uban mga eskwela manarabaho adto sa gawas kay tuwa man gyud sa gawas ang dinagko ng opportunity.
1: Opportunity. Pero dili lalim lagi partner po ilang sitwasyon.
2: Oh, dili lalim pero ang natay mga uban mga kaigsuonan nga tungod sa nakita nilang kalisod. So musugal na lang sila ana mga inanaga. Okay.
1: Kanagong magisgot good ta partner ka na ito makaigsunan nga nasa gawas din narabaho. Murag, makaingon ta partner ba nga napugos lang na sila pang-apply dito sa gawas sa nasod tungod kay naama dito ang dako nga kita. No? Although, lisod sa layo sa pamilya, dili lalim, pero no choice ang atong mga kaigsunan na partner. No? So,
2: siyang kanu, matutpiya, sugod na rally padong Senado supporter sa 18 kamare ni Daghana. Ato ni siyang padayon ng pag-isgot ng unya, ma'am.
1: Okay, so, unya na kay inigumans atong ikatulong hugna. Hugna
2: dito sa tani ipabuhagay yung tinood. So, mauto no, sa ako nanggingon, nabihain mang guta, partner?
1: Nabihain ta sa unsa man?
2: Nabihain ta sa ang ato ang education na ba? Nabihain, gani.
1: Kung man ang Pilipinas nabihain ikumpara sa laing nasod
2: oh or? Ikumpara sa laing labi na sa mga engineer nabihain na ta
1: oh
2: nabihain ta
1: ngano man unsa may diferensya sa mga engineer
2: ang uban mangu dito labi na sa mga engineer naa na sila tag 5 years
1: nga mag-eskwela ka 5 years na
2: mao bitaw na nga
1: di ba 5 years na magyapon
2: mao bitaw na nga ilahang gikuan ng Kito 12
1: giapil
2: giapil para inig pang-apply nimo sa gawas nadugangan ang imong educational background lamang lang kay Muraog sayop ba sayop ang pamaagi anang Kito 12
1: kay ang Kito 12 karon partner para imbis, nako murag additional gasto ra na sa mga ginikanan
2: mao imbis unta nga nakatabang sa educational sa usa ka bata Muraog nahimo hinuon siyang nakasagabal nakasagabal
1: mao na mas so, may pay wad-on na lang ng Kito 12.
2: Adi, karon sa pagkakaroon, gipadayon na ay mga yung iho nga wad-on. O niya, naapoy uban nga sige o study, unsaon nga madibilop yun ng Kito 12.
1: Ang sistema.
2: Ang sistema. Sistema. Kuan manggod? Nayuban manggod nga mag-Kito 12, niya, muantura sa usa ka resort, magsilig-silhig. Mura ka na bitong
1: Oh, mas may pa partner. Ang punto magunutan na ngano na ang Keto 12 kay ilang i-prepare ba ang hilig sa bata? Oh. Like ang bata hilig kinta ka og kanang naay sa kurso nimo accounting ka. Oh. So naa na diha mga so ito gra or naay mga kurso na diha nga magsugod ba para sa kursong accounting or ari ka sa tourism ba or mga welder ba mga unsa pa diha mekaniko maumang gyud na unta ang purpose nganong naa nang Keto 12 para pag prepare sa pundasyon sa bata nga mo eskwela siya anang kurso ha. Okay. Pero wala man gud na siya ma-implement sa pagkaron kay mura man og nahog ramay og additional bago additional
2: kalit,
1: gasto sa
2: kalit man gud na mag-implement na sa una kalit ba kalit wala kayo ma-tanaw wala kayo maplano.
1: Oh.
2: Kay sa ako na hinumduman basta ra man gunto sa una ang ilang gilantaw nga behind ta sa ubang mga nasod.
1: Oh, dugangan himo nang pito kat himo nang sabana pila ka tuig upat ono
2: mahimo na gong kuana dusi na ka tuig humag graduate imo college
1: gikan sa grade 6
2: gikan sa grade 1 to grade 6 so
1: ano grade 1
2: buti pa sabot og mo mga apply ka sa gawas kompetensya ka so nakabutang na dito nga ang imong educational background college na himo na kang dusi ka tuig kay na may Keto 12 pero lamang lagi murag wala matarong og implement ba wala mabalanse pag-ayo kung unsay buhaton kanang applicable ba applicable sa usa ka bata ang iyang nahuman sulod duha ko na katuig.
1: Oh, duha katuig dili na pod sayon nga gastos ato maginikanan partner.
2: Oo niya ang epekto pag college sa maura day gihapon.
1: Oh, murag nasugod ra ka sa uno.
2: Oh, daghan gihapon mo graduate sa Keto 12 dili gihapon ka mao mubasa.
1: Oh. Oh. So unsaon man og
2: kunya way nahibal-an. So mo na problema ba?
1: Sa so, pa
2: kon nasamot na ana ba? Sorry ha, ako kang ginder. Nasamot noon ka behind ba? Kahit pagtanaw dito sa gawas, dusi ka tuig kang nag-eskwela on niya, wa kay nibawan.
1: O sa man itong, sa to pa, ni-graduate siya o grade 6, wa siya kay baw? Ikaw ka di ka mo basa, ni-graduate
2: lahi, sa college. Lahi, magod ka ron sa itong panahon.
1: Oh.
2: Sa itong panahon, sa itong pag-eskwela, o di ka kapasa, di yung kakapasa.
1: Hagbong
2: ka. Karon di man pwede. Madaot man ang eskwelahan ug naay di ka pasa.
1: So pasar ka balag. Pasar tanan. Balag di ka kabasa pasar gyud.
2: Mao na yung problema. Mao na yung problema karon sa atong sa sitwasyon karon sa DepEd.
1: Mangutana kuno tag principal o

0: kabasa.
1: Oh,
0: bisan gani og basta kay mainat.
1: Bisan gani og naay bata nga mga isang buwan na nga wa mo eskwela. Hmm. At una sa maestra silang
0: sa ilang balay?
1: Ilang balay pa eskwelahon pasar.
0: Di, kuwang siguro pag estudyante.
1: Ah, di, nanubra naman gani. Pero ang gitanaw mangod ba? Ang gitanaw mangod sa DepEd ang dungog sa eskwelahan. Hmm. Wa na siya nagtanaw bitaw sa abilidad sa bata.
0: Di, gawas ana partner. Apil nga gitanaw sa ato mga sa DepEd nga walay bata magistanba si ang balay panahon sa ting klase kato mga bata I mean nga ba nga mag-eskwela na gikas kindergarten pa pataas na may nga wa na magistanbay anang mga oras sa panahon sa ting klase na abot pa sabot na nag eskwelahan
1: sa eskwelahan pero mao lagi na dapat ay pa implement yung sakto og tan oh. Pareha sa una nindot nanto sa tuwa sa una.
0: Oh, programa lang siguro na partner sa DepEd. No? Angay siguro tanaw. No? Pero dili po na, mingon nga, ang principal rin mo, kinalagi ka yung
1: taas partner. Taas lagi.
0: Down to lower level. No? Oh. Mao na ilahang programa nga himoon.
1: Kaya sa ako nakasaway yung ko na partner. Nakasaway ko kay anang bisan o kita na yun nga ang bata hina yun, nagbulakbol, papasaron pa yun.
0: Pero din lang yun po, siguro ganahan may school ang bata.
1: Inikadako
0: anak kay na may, masa to na, ALS?
1: Oh, na ALS.
0: Oh, na may ALS. Ato na sa ALS.
1: O gawa sana, ako bitaw, kuan ko, practical ko sa ang mga anak. O sabto na ko nga hina, gid siya sa kuan, si tawag anak sa academic, na may daghang pamaagi nga, basi ang hilig niya di ay, mamanday, mason, mananom, o unsa diha. Sakyan ang hilig sa bata. Paeskwilahon ni mo lang mason. Paeskwilahon namay namang itisda.
0: Carpenter.
1: Oo.
0: Oh. Sa tisda.
1: Oh, welding, oo. Oh.
0: Nya ingno kag anhar gi kataman doy.
1: O di, hindi po ni mo na siya ma-understimate toy.
0: Okay, okay. Dako kita ng mga panday partner.
1: Oh, kumpiyansa ka, oh, maka-abroad ka.
0: Oh, karon partner, ang swildo ron sa mga panday, di na mo dawat og 600 partner
1: sa 800 to sa kalibo pero
0: mas dako pag swildo na sa maestra partner
1: dili na lang dire oh dako pa maestra
0: oh dako pa dai maestra
1: layo rapon di unya maestra wa pay trabaho ang dire sa tuwa manggod sa nasod
0: trabaho ade ato klarohon nay trabaho maestra pero ayo inagway
1: dili kayo bugat ba dili kayo bugat ba labad lang sao labad lang sao
0: dili lalim nang magtudlo partner
1: labad lang sao pero ang pinaka kuan jud nga trabaho sa maestra kay na-appreciate bitaw to sa atong presidente ka nang maglutog pansit.
0: Di ay kan president man to. Pero partner ka nang dili lalim ning trabaho sa maestra partner ka nang magama kag lesson plan niya.
1: Amin ako magama kag pansit.
0: Di magama kag lesson plan partner niya.
1: Wa na mga lesson plan karon?
0: Na apo ay
1: i-google naman ka, na chat GPT simple ra kayo.
0: Di man lang magama gyapon kag grado. Karon mo na problema sa maestra.
1: Nga naman.
0: Kung lisod-lisod ang bata, unsa ang pag-inat?
1: Ay,
0: oh, dili.
1: Inat ang dunggan. Inat ang dunggan.
0: Amo na, ilapas.
1: Sa una, ba? Kapilagi inat dunggan niya.
0: Amo din. Amo din ang nainat.
1: Nga, sa bugan pa. Kulunitan sa bugan. So, karon pa to. Di matabang. Morning. Ang mga bata, sa una, bitaw. Gatong ihambing karon mabutan yun.
0: Di, mo lagi partner. Og magiskot ko sa una partner at tubangan ang mga bata tubagon ra ka sa una man to karon amo ana man
1: tubag bitaw ko sa akong anak ana sa una partner tunganan ta ka mas mahadlo ko sa maestra kaysa akong ginikanan mas mahadlo ko
0: nga naman hadlo ka ibagsak siguro
1: di ko bagsak ka ng luniton ka
0: luniton
1: ka unya ako nang gisulti sa akong mga anak kasi ayaw ma-sainan ka, gainan ako sa kanak. Ayaw itandi sa una og sa karon.
0: Kaya nga
1: lahi na ron.
0: Lahing tuiga
1: sa una. Swag lunit, priso ka. Paita, bitaw. So,
0: sa una, wala.
1: Diligid madisiplina ba? Pero, ako ato'y kumpara sa una, ang mga tao sa unang panahon og sa mga batanon sa una sa ilahang pagtigulang, og ato itandi karon dako kay kalainan.
0: Oh, lahi lang yun, partner.
1: Okay, disiplinado ang sa unang panahon.
0: Dili gyud ka makaingon nga katong mga kaniadto maog gihapon ang karon.
1: Oh,
0: lahi lang yun. Nagyoy mga
1: kunya, pero ang epekto pod nakita po nato nga lahi.
0: Oh.
1: Ang epekto sa atong kabataan.
0: Unsa kana tungod sa unsa kana partner?
1: Ha?
0: Tungod kay daghan na ang mga nagkalilain nga mga tentasyon like cellphone.
1: Oh, kana usa na.
0: Internet, mga wifi na.
1: Oh.
0: Mga bata rong gagmay partner. Gagmay pa kayo ha kaya igon makuan
1: halos magkamang pagani padulao ng cellphone
0: o gianad sa maginikanan
1: hasta gani iring ron kamao na mo
0: dili man tinuod kanang iring og ira dili na tinuod
1: kana hasta iring tagaan na sa amo og cellphone para malingaw
0: di mo na karon ba partner ang mga bata usa pod siguro obligasyon mo lagi ang maato pong mga ginikanan tungod sa kabisi di po tinin nato mabasol nga aron lang malingaw ilang anak taga-cellphone
1: oh mao na
0: maglingaw magduwa-duwa cellphone maanad ang bata na

0: Good morning, Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3844 in the morning. Hi there sa tara mga friends na to and mga kakiss diya sa Kalape, Butika ng Bayan. Mag-open sila karong June 8 mga kakiss dahil sa lang new brands na sad diha sa may City Square at bang sa Alturas Mall. Yes, congratulations sa tanang mga taga Kalape, Butika ng Bayan, sa tanang mga staff ko nato diha. And to Sir Floro Rinca, good morning. Good morning sa ato mga kakiss diha sa Balos do Samanga, to Bro Kagawad, Marlon Delusa, sa ating Maymay Delusa. And sa tanang mga kakiss po nato ang naminaw karon, good morning diha sa iChoice Optical Shop, to Doc Angel Plaza, dai to Kian, to Alf Bryle, and also to Baby Kia, to Nanay Cecil, and to Bro Arman, and to Ma'am Annabelle. Good morning sa ato mga kakiss. Sa RC Engineer Staff, Engineer Rico Plaza, to Ma'am Gail, to Ma'am Malo. Good morning yung tanan diha ato mga pinalaga kakiss. And to Engineer Ondoy Bakamante, and to by Ronnie Tando, good morning niya sa tanang mga kakiss nga naminaw karon. And ato mga kakiss po nag-tune in sa Kiss FM. Yes, good morning. Niya sa SBR Training Center. Yes, sa tanang mga taga SBR Training Center. And to Captain Servando Cantaros, to Ivan Edward Cantaros, to Ma'am Renaline De La Peña, to Christina Bahulay, and sa tanang mga taga SBR office staff diha sa Barangay Mangga, good morning niyon tanan diha may pagpaminaw. Uptown Pang, requested song going out to all the friends diha sa may Pasonaga restaurant, Payag and Sayas, nga naminaw sa garo mga orasa. Good morning niyon tanan diha. Featuring Bruno Mars on Kiss FM, and good morning Kiss.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na. At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. My rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Jeneline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness o minsan pagbabago po ng mobility ng mga kamay, uhod at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong tulong sa pain management. Samantalang, ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. Depende po sa tindi ng sintomas. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility. Kaya, mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalagang matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, agaricus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa Pumay Kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
1: Hi! Baling malasa, oy!
2: Mucha ka, brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Mucha mali imong ATM card?
1: Banknet?
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Dabi po ko'y banknet ATM card, withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mu-withdraw. At tumagkustan na yung hapon. Nya.
2: O siya nya.
1: Alam mo sa good di habi? Para mintin?
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Uy, pre, bilibad dyan ako ni mo eh. Anong habulo naman kayo sa mga bahay karun?
1: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni mo. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. At wow, magpangita dyan, pre.
0: Mau ba, pre? In town, surti. Kuha sa kapalitan na.
1: Sige, pre. Ingon tika. Pero sikrito ra na to, ha?
0: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo ginakuha sa kapalitan na.
2: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka kontaka ang numero 0908-8960-672.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Dr. Edwin Ventura, pagsalik sa tatak Ventura.
5: Sabay si Tita Tinyot, ako kami adto dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o Ayunik kay ako karon na wala na akong ipang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
4: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
6: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon. Mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, pumagsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya, pero sa iyop day na, kung di nimo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 500.
1: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagto Marco Detox 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa Detox 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung Detox 500.
0: Detox 500.
2: Pumalit sa mga butika.
3: Unsa ang ambisyon ni mo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

Ang kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, inyong karumapalit sa inyong mga suking butika o dirisa sa itong radio station. Kiss 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang all-in-one skincare oil. Alang sa dinilayang paghupay sa mga klase-klasing sakit sa kalawasan, ihaplas sa produkto sa EXL Makabuhay.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DGX 500!
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagto Marco Detox 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa Detox 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung Detox 500.
1: DGX 500! Pumali sa mga butika.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about hormonal balance, the silent controller of health for men and women. Nainagsulti Doc, kaon man ko insakto Doc, pero nganong kapoy man ang gibati gihapon. Tulog man kong insakto Doc, nganong mura man kong guwa kapahulay gihapon. Unya Doc, ginagmay ra man kumukaon Doc, nganong nagbugat man gihapon ko, nag-overweight man gihapon ko Doc. Sagad mga pinangga, pag-inganan ang kondisyon. Ang problema, wa nas pagkaon. Ang problema, naana sa hormonal imbalance. Ang hormones nato mga pinangga. Unsa man ang mga hormones? Ang hormones gitawag na siya mga chemical messengers nga gihimo na siya pinaagi sa tong mga gland, no, mga gagmay ni nga mga organs tong lawas. Nag-travel ni ang atong mga hormonal o ato ang mga hormones, mga chemical messengers tuyok sa ato ang mga dugo nato og mosulti ni siya sa tong mga lawas unsay buhaton og kanus apod buhaton. So, unique po no ang trabaho ni hormone. Huna-huna, when we say hormones, traffic lights sa ato ang lawas. Sila ang tigdalag balance para nga ang tanan hapsay lang ang pagdaloy. Kung sila ma-imbalance, agoy magkaroon ng traffic jams, aksidente o mga breakdowns. So atong isgutan ning upat ka mga hormones sa atong lawas nga makapaapekta ni lalaki babae. Number 1, cortisol. Mao ning gitawag stress hormone. Ikaduha, insulin. Mao ni siya ang gitawag blood sugar hormone. Ikatulo, melatonin. Mao ni siyang gitawag sleep hormone. Ikaapat, thyroid hormones. Mao ni gitawag metabolism controller. Okay, kanita sa cortisol. Ang cortisol, dili ni siya bad. Mauni ang makapatabang nato nga makamatata, trabaho na ni cortisol. Si cortisol pod, trabaho niya nga makarespanta sa mga kuyaw o makahandle sa mga emergencies. The best si cortisol. Pero, pag ma-chronic stress na siya, chronically high cortisol, kung taas perminti imong cortisol, mailhan nimo nga nagsige na siyag taas o kuyaw na. Ano man, ang imong mga puson mudako na. O yan, kung nakabalo pa ta, nga di maayo magpadakog puson, malikaya na to nga mutaas si cortisol. Kasi pag perminti ba taas si cortisol, unsa may mahitabo, dali ta matigulang. Mutaas po ang risgo nga magka-heart disease ta o magka-diabetes, no? At least kanang tulo ato ang timan-an. Kunot-kunot na gani ang ato ang mga dagway, kunot-kunot na gani itong mga panit, si cortisol ang imuhang bantayan pod. Nakay sakit sa kasing-kasing, cortisol, digi-diabetes, si cortisol. So, unsay mga ilhanan nga taas na si cortisol, taas imong blood pressure, himuhinay ang imong immune system, dali ka malimtanon, sige kag mata-mata while natulog, unya taas kag mga inflammation, pwede ka arthritison, ngol-ngol ang mga joints, ingon ni Ana. Manay, gi-publish no, sa study sa psycho-neuro-endocrinology. Balik ta sa puson ha, ang healthy nga lawas dapat ang dughan mas mudako kaysa puson, kaysa tiyan. Pag mo tupong na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, oh, warning na na. Pag mo lampas na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, change course na. Ayaw padalas giingon nga, ay lami manggod. Unsay buhaton para mabalance, para dali mo gamay. Ang una na tong buhaton, i-improve ang pagtulog. Dapat ang imong pagtulog 7 to 9 hours kada gabi. Ikaduha, unsa mahinungdan nakapataas imong stress base ang financial stress nganong itaas mong cortisol. Ihatag i-workout sa imong financial. O nganong nagka-problema sa imong financial, part na si imong self-development. Imuha na siyang tunaan unsaon imo pag-manage imong finances. Okay? Focus diha pinangga i-workout na. Ayo pagsalig sa by chance. I-create good pinangga. Ikatulo, emotional conflict. Away-away si kahiubos, dali ka masuko. So, i-manage. Ikaupat, constant phone notification. Hala, sige kag-scroll-scroll. Sige tanaw si mong cellphone. Niabot nagduha ka oras kapin. Nag-cellphone pag-ihapon ka. May lang ta nag-cellphone ka kaya nagtrabaho niya nag-earn ka. So, good yun. Pero wa ka nag-earn. Nag-waste lang kasi mong time, si mong kusog. Nalingaw lang ka, sa ngalan lang na nalingaw ka. Pero wa ka kabantay di ay 2 hours ka pinakanilingkuray, wa ka nag-discipline, wa ka nag-manage, nga matag oras, mag-break ka, 15 minutes. Ikalima, nag-skipping meals ka, wa ka nag-breakfast. Ang pinaka makapataas yung stress or kaning cortisol, dili ka nag-breakfast. Ay dok, wa may gana i-breakfast. Oh, nganong walay gana, busog ka gabi eh. Wa ka mahilisi. Dugay ka natulog. Naa kay problema. Wa kay kalinaw sa kasing-kasing ug di ka malipayon. Wa gyud gana ipamahaw. Baliktara ang pinangga. Matulog ka nga di busog sayo ka na ni hapon unya. Ang imong gikaon sa panihapon mga humukon lang nga pagkaon. Dok, di ukaya mo kaon. Adi ko makakayag di kakaon og bugas or humay. Or kanon. Pinangga, disiplina ang sikreto. Training ang sikreto. Bahala di ka mo kaon sa panihapon basta kaon insaktos pamahaw o paniudto. Pangkatulog ng gabi eh. Bahala, medyo gutom. Part sa disiplin, diha magsugod ang fasting dapat eh. Kanang mga trending karon nga, fasting, low carb. Maayo lang na siya, pila ka mga tuig. Og maayo lang na siya kung nag-weight management, pero pang sustenance mga pinaga. Kinahanglan yun ta og insaktong carbohydrates. Pero lagi, dili sa gabi magkaon og daghan. Dito sa pamahaw paniudto. Panggabi dapat fasting. Panggabi dali ra natunaw yung pagkaon sa iyo matulog. Ang problema, nganong gutumon, kay dugay matulog, daghang cellphone pa, daghang pang tabi-tabi. Kung gamay ra imong kaonon sa gabi, dapat 8 pa lang daan, higda na ka. Disiplina pinaga. Diha dapat mag-fasting sa gabi. Nganuman, during fasting mga pinaga, ang ato ang lawas mo use o clean energy. During fasting, o labi na sa gabi, wanay sud imong tiyan, ang imong lawas mugamit na siya og mga fat and ketone-based energy para sa tuang cellular repair. Pero dili na mahitabo pag-ayo kung busog kang natulog. Mabitaw nga kung naga-low carb ka, unya niabot na sa point nga murag ang imong energy nagsalig na ka og kape kana, ilhana na siya ang imong low carb nimo, usba na. So, ang morning dapat insaktong carbohydrates, pero na kay exercise, dapat insakto imong tulog. Dapat insakto ang imong emotion or stress management sa imuhang emotion. Kasi ang makapastress mga pinaga, kabalo mo, ang makapastress, isa ra gyud ang pinakahinungdan. Wala gibuhat ang dapat buhaton. Gipaunya-unya ang mahimo na unta karon. Yun ang makapastress. Mauni ma-challenge no kung mahibaw animo ni nga ang imong low carb dali gani ka maapektuhan, dali ka mahiubos, dali ka saputon, but pasabot nagkaroon ka na ng hormonal imbalance. Kasi kung sa kape ka highly caffeinated or medyo moderately high ang caffeine gihapon sa imong kape, makapa disrupt gihapon na, makapa problema gihapon na sa imong hormone. O mailhan nimo nga dili maayo ang imong diet kung dali nakasaputon. Kung ang imuhang low-carb diet, kalmado pa imuhang unahuna, happy mode ka, mas positive imong mind, then continue.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitrodus niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motugipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jude nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jude kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take 2 capsules or 1 capsule before matulog or human panihapon. Kung taas ka, medyo overweight pagyud kaayo, take 3 to 4 capsules before matulog para layo sa atake sa kasing-kasing. Kung naakay sakit sa kasing-kasing o niya grabe imong problema, apilig yung pag-ampo before matulog o ginhawag lalom o ayaw tulog nga naas kagool, ayaw katulog nga naas sa kalagot o kahadlok, kinahanglan unahon ni mo pagbaton ang kalinaw gyud sa imong kasing-kasing nga maimo na siyang madawat pod gikan sa imong pag-ampo sa Ginoo, gikan sa imong self-reflection. Be positive pinangga, ayaw ka discourage. The more nga naapakas problema karon, pag isandig nimo na sa Ginoo or positive lang jud ka, magiging strong ka, magiging broad ang imong mind tungod sa imong experience. Mas dali ka makasabot sa isig ka tao o sa uban pa. Now, taking EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mahimo ni siyang matag-adlaw nga nutritional support sa atong mga lawas, especially sa mga tao nga under stress. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to support the body during physical, emotional, and hormonal stress pinangga. Tungod kay mo support ni siya, immune defense, healthy circulation, natural detox and cleansing, energy and vitality without overstimulation. Kasi ang uban ng mga herbal product, with all due respect, bawal siya gamiton nga over 6 months or a year. No, na siya possible ng mga side effects. Mauna nga, magbantay po ta, no? Unsa itong panginumon. Nga diha ta makadungog nga ay ang herbal makadaot, no, dili tanan nga nagdala sa herbal makaayo di pod makadaot na ay mga side effects kasi depende na siya kung unsa nga herbs ang atong gigamit. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya sa atuang lawas nga mulig-on, especially during fatigue, poor sleep, and prolonged stress. Remember, supplements do not replace sleep, prayer, or healthy habits. They support the body while you practice them. If you are often tired, easily sick, or stressed, EXL Makabuhay Plus may be a helpful daily partner in your wellness journey. Because true health is not about quick fixes. It's about consistent care, mga pinaga. Ay pumukalimot pagbisita sa tuang clinic, Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program sa mga na-stroke, sa mga naisakit sa kasing-kasing, sa mga grabing kasakit ng arthritis, sakit sa mga joints, diabetes nga bisag insulin hastang taas sa gihapon. Usually, mag-abot-abot ta Domingo o sa ubang mga adlaw, appointment basis ta. Pwede po mo magbisita sa clinic na atay mga certified naturopathic practitioner naka-prepare ang atong program para sa inyo ha. Kung naamoy mga laboratory, pwede po nyo nadadoon as reference po nato. So, bisita lang mo mga pinaga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Today, we continue our topic on hormonal balance by answering an important question. Nga naman nga ang lalaki babae, lailahi man ang ilahang pag-process sa stress. Mabitaw kinahanglan magsinabtan na igyod kay. Lahi ang pag-process sa babae kung ma-stress siya. Pag ma-stress po ang lalaki, lahi po ang iyang pag-process. Mauna importante magsinabtanay. This is not about who is stronger. This is not about who is right. This is about how God designed the human brain and hormones. Dapat masabta nato kung giunsa pag-design ang atuang utok o ang atuang mga hormones, mga chemical messengers. When stress happens, both men and women, mag-release na silang cortisol. Mga stress hormone na siya. But the brain processes it in different ways. Pareha cortisol, pero ang atong utok, lalaki babae, lahi-lahi sila ang saon nila na pag-process. Like for example, kung ang lalaki under stress, ang brain mo activate siya sa problem solving and action centers. Pag naay stress, ang lalaki mas mo activate siya ang saon ka na kung ipagsulbad ha. Ang saon po na kung ipag-action agad. Ang testosterone mo interact na siya sa cortisol. So, ang actual effect ani niya, ang lalaki tend to withdraw. Mas hilom ang lalaki o niya mas mo focus siya. Ngano man, ang lalaki mas mo prepare siya sa pag-fix or sa pag-escape, no, sa pag-sulbad or unsaon paglikay. This is why many men, daghan sa mga lalaki mas hilom ilalom sa pressure. Kaya nagilom-hilom ng mga lalaki, grabe ng pressure. Dili ni siya drama, kundili neurological regulation na siya. Nakita na siya nga study sa Journal of Neuroscience nga nag-confirm yun nga ang stress mo pa-activate yun siya sa different neural pathways sa mga lalaki at babae. Kung ang stress ma-misunderstood, di nato ni masabtan. Kung ang lalaki mo hilom, unya ang babae magunahuna, wa man ini nagpakabana ning tawhanan ni sa kuang reklamo, di ba? Mamni sagad na hitabo. Kisa may kusog magyawyaw, kisa may kusog magstorya, kisa may kusog, di ba? Ang babae man. Kun ang babae mas daghan ang iistorya, ang lalaki pod magunahuna nga grabe pod ka mo react po rin bayhanoy. O diba, maun po yung mga reaction sa mga lalaki. Yaw-yawan, yugin na siya, diba? Hinumduman na to nga, both are coping, not attacking. Natay lain-laing adjustment o reaction. Dili ta mag-inatakay, no? Wala na siya nag-attack. Pero pag ma-unresolved ni siya, dili masulbad. Kaya di, lagi ta kabalo sahay mo, adjust mo, sabot. Mauni siya makapadamage sa health. Nga nung mga lalaki sagad mas una mang mamatay kaysa babae. Nga nung man ang lalaki mas heart disease man ang problema, high blood pressure o addiction. Diba? Kaya ang lalaki, di kayo expressive. Ang lalaki, more on luom-luom. Mabitaw nga mas daghag cases mga lalaki, heart disease. Ang mga babae po, ang sagad problema nila, anxiety. Kay, grabe man kay ka-vocal. Depression, autoimmune disorder. Kasi may mas daghag autoimmune, lupus, mga rheumatoid arthritis, mga babae man. Gani, according sa data published sa Journal of Autoimmunity and supported by the National Institutes of Health, women are 3 to 9 times more likely than men to develop autoimmune diseases. 75% to 80% nga nagka-autoimmune disease is mga babae. Sama sa lupus, rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroiditis, no? Problema sa goiter ba? Multiple sclerosis, psoriasis. Why women? Nga naman ang babae. Pag ang babae mang good, ma-under stress ang babae, mas mo ang estrogen sa babae, iyang i-enhance ang immune activity. No? Iyang ipa-overactive. Mauna nga, pag mahimo ang ma-prolong, madugay, perminti nga nakataas ang iyahang mga stressors niya, mga stress niya, ang mahitabo, ang immune system magiging overactive. Mauna nga, tiraho niya ang kaugalingon ni mong lawas. So, pag ang babae pod, ma-under stress ang babae, pag ang ilang estrogen pod, mo heighten na siya sa emotional awareness. Mauna nga, ang mga babae, mas ganahan sila, mas inclined sila, tense sila, nga, mustorya, ilang i-express, o ilahang mangita sila connection. Mauna nga, ang problema, mga pinangga, kung di ni muna siya i-balance, mga pinangga, ang mga babae, di ni muna siya i-control, maugin na yung may tabo. Now, himuang nga positive na siya. Kung mugana tag storya, mugana tag express, mangitag tag connection, always on a positive side. Dili kay dungagan ang problema. So the same sa mga lalaki, while nga gusto mo hilom, dapat tagaan po na itong security ang babae, nga nihilom tatungod kay nag-focus ka, nang nag-ampo ka, at the same time, nagplano ka unsaon nimo pag sulbad ang problema, or malikayan ang problema. Same lang yun, proper communication lang yun.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's El Magumay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nang palaboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako ng dalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag mga kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Peace does not come from changing others, but from understanding them. Ang kalinaw dili moabot pinaagi sa pag-usab sa uban, apan ang kalinaw moabot gikan sa pagsabot sa uban. Ang word for today, mga pinangga, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Therefore, glorify God in your body. Wala ba mo makabalo nga ang imong lawas, ang atong lawas di ay templo or puy-anan sa balaang espiritu nga naa sa tua? Mao nang agiingnan ta nga i-glorify nato ang Dios sa atong mga lawas. The Bible reminds us that caring for the body is a spiritual responsibility, not just a medical one. Autoimmune disease is not only genetic, it is deeply influenced by stress, sleep, inflammation, and daily lifestyle choices. So early care, stress management, rest, and proper nutrition can protect the immune system and preserve life. Hinumduman na ito mga pinaga nga understanding is the highest form of love. When we understand how stress works, we protect our hormones, our hearts, and our homes. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayo kalimti, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
9: Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!

0: the romance.
1: The new Kiss FM 102.3. It's 11:29. The Lover City of Peace and Friendship. I got 31 more to go before mag 12 high noon. Ito ang programa ang Dumalagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian ang Kisaw sa Kiss. Sabay ang mapapakinggan at mapapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Ayan naman, mapapakinggan din tayo sa northeastern part of Bohol diya sa may Ubay, Pitogo, Isla de Pitogo. Hello! Siyempre, diya po sa may Trinidad, Talibon, San Miguel, sa may Sagbayan, diya po sa may San Rafael, Mabini. Ayan ha, mapapakinggan tayo live diyan sa parting north ng northeastern ng Bohol. And of course, diyan po sa 102.1 Kiss FM, Hagna. Mayong pagpapilaw kaninyong tanan. 29 before mag 12 midday. Ayan na, nagsugod na ang impeachment. Nagsugod na yung majority block. Ha, ano kaya ang magiging takbo nito? Ha? Ano kaya ang magiging takbo? Ha, ang minority, kailan naman kaya? Next week daw eh, no? Kasi magre-ready pa daw sila eh. Ngayon, gumawa sila ng sarili nilang grupo. Ang Blue Ribbon Committee Chair, siyempre si Mr. Ben Dalo! Ano kaya yun? Baka naman event niya ang law, ha? Ipatulpo si Tulpo. Ay, nako! Ang gulo-gulo! Ang gulo-gulo! Ang dami lang naglalabas sa mga witnesses. Lord God, sana protektahan mo yung mga totoong witness na nagsasabi ng katotohanan. Ayan ha! Eto na! Ang init-init sa Senado. Eto, mas mainit kaya ngayon ang palahon natin. Eto na! Ang atong daily weather's hypnosis for today. Alam niyo ba na southwest monsoon affecting northern Luzon, central Luzon, and the western section of southern Luzon ang umaapekto sa atin ngayong mga panahuna. Akalain nyo nga naman ano. Ito pa, Metro Manila. Rest of the country, including Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Localized thunderstorm, yan ang kadahilanan. Ang impact ani is possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Amping mo sa kanunay. Magdalabog tubig, ha? Dita mo kumpiyansa kay init na ba ang panahon? Friendly reminder coming from your Kiss FM family at syempre, ang nag-iisang Bob Goodman. Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Magbabalik ako with more right after this. Me.

0: Ano og gilanat?
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
0: Di kariho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat.
2: Rexido Forte!
0: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, og gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte nako, discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
6: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
7: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pamakit ulihok. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
9: Mabalik sa mga butika.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lala!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.

0: The hottest dance tracks.
1: Great remixes.
2: Peace out, Zakiss.

The new Kiss FM 102.3 oras, alas 11:43 na. Salamat sa lahat ng mga naka-engage sa atin sa ating Facebook Live. Yehey! Maraming thank you for watching at the same time listening through our paperless world of Facebook. Ayan ha. Ito, naglagiting ang init sa gabas. Amping mo! Ayaw magpataka, dira ha. Especially mga titos, titas, mga mommies, daddies, lolo, lola, papalu, mamalu. Init ha. Amping ha. Extreme heat, 42 daw. Ang pwede natong masinati, karong adlaw ha. Sing init ng kanyang pagmamahal. Buti pa yung init, mainit, pero siya, bugnaw kaayo. Alam mo, pag mabugnaw na ang kanyang pagmamahal, timing na timing ang haring adlaw, oh, painit ka ginagmay. Ay nako, ayaw pag sirisuhi ang tanan. Ha? Eh, ikaw lang, baka ma-HB ka, ha? Baka ma-HB ka. Kayo, kamong nananaw og impeachment, hinay-hinay lang, ha? Kay kabalo ko, naiuban diyan na nasuko lang yun. Diyan na lang nato matalaw makita kung unsa gud sila katinuod. So tayo na ang bahala dyan. I-assess nato sila kung angay pa bang pabalikon or baka i-bend ang law. Ay! Sandigan ba yan? Ingon po, yes, Senator. Nyanti na. 11:45 oras natin. That's our Philippine Standard Time. Doc Titus Dave Galipusan. Yeah, sa may Enerio Street unahan sa may LTO Dampas. Doki, my idol! Guwapong dentista yan, oy. Oh, Maria Rain, kapag doon tumitado. Oh, Mads! Usapod ka sa na high blood, Mads, ha? Ayaw po. Ha? Pasig na high blood na ka, Mads. Ayaw, ha? Ayaw. Ang ati man ang kuan. Tomas Lozarta, no? Makapungot, bitaw. Oh, ingon na. Ito, friendly reminder coming from atong kumare. Atong kumare na si Maria Rain Cabagnot Pimentado. Inomdaan sa inyong mga maintenance dira. Oh. Adeser mo mutanaw sa Senate. Oh, sa blue ribbon hearing. Oo, no? Grabe, oh, no? Sila daw talaga ang nag-deliver ng kwarta. Dapat protektahan yan, eh, no? Yung dalawang lalaki na yan. Hindi ko nakuha kung appeal ba na sa 18 na kamarins, eh. Pero yung dalawa na yan, eh, talagang dapat bantayan na! 11:46! 11:46!

The new Kiss FM 102.3, 11:56. Four more before mag-12 midday. Ready na ba mga panakot? Or nagbukal-bukal na ba ang tubig? Ready na para sa malamian na paniod. Better be ready. Kaya naala sila. Ready na umu-attack. Sabi na mga kiddos na ito, no? Kasi buingon, ma, unsay sud na ito karon, ma. Di ba? Oh. Normal mala siya, okay? Basta ready lang sa inyong mga sud-an diha. Oh, kung naapay na bilin sa katong pag-pesta sa mangga, inita na naman na, di ba? Perfect na, di ba? Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Oh, Mads May Dilusa. And of course, sa mga taga-mangga, inita lang na ninyo. Oo, no? Discarte ha ba? Kung unsay angay, good, i-discarte. Para di po nakakaumay taman sa ano, no? Ginhawa, di ba? Yan yun. Ha? Maging wise lang, di ba? Wise sa discarte. Humba nga isang semana. Humba o sa semana kontrata. Ha? Pagkabaita. Oy, wow, Jesus, Mario Josef. Tanan-tanan siguro. Hasta ihi ni mo, wala man imong humba. Eto na. Today, we remember and honor the legendary Peebo Bryson, whose timeless voice touched millions around the world. Known for unforgettable hits such as If Ever You're In My Arms Again, Beauty and the Beast, and A Whole New World, his music became the soundtrack of love and cherished memories for generations. From all of us here at the new Kiss FM Bohol, thank you for the music, the memories, and the inspiration. Rest in peace, Peebo Bryson. And now, here's one of his timeless classic, only on new Kiss FM 102.3 Bohol. Here's Beauty and the Beast, together with Celine Dion. Here's Peebo Bryson.

0: Ay, swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una, hairbus, strong ka
3: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: TTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit ili sa pagkadungog na ko sa TTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw, shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay, sosi na kay kakaron, pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island is exactly 14 after 12. Hi there, the tide is high and so am I. Final flight! Ang atong panag-uwan para sa programang sumasalamin sa mga buo. Oh, make that ang programang dumadagundong. Kasama natin ito ay pananghalian. Ito ang Kiss House sa Kiss. Mamaya pa yung specially for you, mamaya pang alas 9. Aga mo naman ba? Masyado kang advance. Ako po si Bob Goodman at ito ang The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Sub quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
4: DTX 500.
5: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
6: Ako po ang akong mga TL o mga kasakit. Liho.
5: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
6: akong gidouble dose.
5: Mga kapsul sa buntag.
6: Mga sa gabi.
5: Wala pa'y bulan.
6: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
5: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
8: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang sugat lol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugat lol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alamasag ko di, habi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot good na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
13: Rexido Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, balat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, iBiogesic!
19: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:20 in the afternoon. And this is J-An para sa programang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends nga namati karon. Just relax and enjoy the 80s timeless music as we share stories of love. And shout out ni Charles Decals, Joel Galab og Bryax Booking the Survivor nga nagkaon og inununan sa tugkarani ng dading og sa tanang taga Buholanos. Thank you so much. And shout out to Ma'am Melody Bahaw Arabaka Upada nga naminaw karon, and also to Ma'am It's Me Conce. Thank you so much. And also shout out to Ma'am Rosalina Amistoso Fernandez. Good afternoon po, watching from San Mateo Rizal, and shout out po sa namatay ang aking anak na si Rhea Jane Fernandez, 19 years old, nang dahil po sa traffic collisions or car accidents. Dito po nakaburol sa bahay ng galing po ng Santa Cecilia Memorial Homes sa Rodriguez, Montalban, Rizal. Pwede po pa-request po ng ikaw by Sharon Cuneta. Okay, condolence po Ma'am Rosalina Amistoso Fernandez. It is now 1:22 in the afternoon, and here is a song, Next in Line. Again, this is J-An, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati, right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

pasa pa man. Sige na. Gusto ti ka makita karon, Vina. Okay, sige, Nelson. Magkita taon niya. Dear J.Ann, sa among pagkita ni Nelson, iyahadayan kong giakbayan. Nangayo siya og sorry sa nahitabo niya og sa akong classmate nga amiga. Gidawat nako ang iyahang sorry maong nagbalikan na sad mi ni Nelson. Iyaha kong gihagkan pero wala gihapon ko misugot sa iyang gusto nga makuha niya ang akong pagkababayi.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
4: So normal na yun sa imong regla?
3: Oo.
2: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
7: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pabalik sa mga butika.
11: Unsa ang ambisyon ni mo?
12: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay ng karumang palit sa mga suking butika o dilisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL makabuhay plus capsule, punong ganas vitamin B o vitamin C among kapsula produkto sa EXL makabuhay.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabyan.
11: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
12: Ug kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
13: Ang

0: kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibilis sa mga butiga.
0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Pero wala ko magdahom nga naa ko'y mahibawan nga sikreto about sa iyaha. Pag-open na ako sa ako ang Facebook, ug sa dihang ako ang gilantaw o ako ang gisearch ang ngalan ni Nelson sa Facebook, nakuratan gyud ko sa akong mga nakita. Nakita nako ang iyahang mga post kauban ang iyahang babae. Unsay buot pasabot ani? Dugay na dai kong giilat ni Nelson. Wala ko katuong nga mabuhat niya ni Sakua. Magmahay ka, Nelson. Magmahay ka sa imong gibuhat ni mo Sakua. Dear J.Ann, halos magsigi na lang ko og hilak. Nasakitan gyud ko pag-ayo sa akong nakita. Sweet kaayo sila sa ilahang mga picture sa Facebook. Og gwapa sad ang babae nga iyahang uyab. Maong naka-decide ko nga dili na ko magparamdam pa ni Nelson. Wala na ko ni-reply sa iyahang mga text og dili na nako tubagon ang iyahang mga tawag. Okay ra ka, Vin? Oo, okay ra ko. Kamu pa ba ni Nelson? Oh, kaso unsa man? Basta Shin, biyaan sa tika, ha? Hi, sure ko, dili na po to sila okay. Dear J.Ann, sa gibuhat ni Nelson sa akoa, ang akong nasa huna-huna, gusto gid ko mubalos. Kay galagot gid ko kaayo sa akong mga nakita. Dili pwede. Halos mabuang ko sa imuha. Bisan usahay, maglisod ko ug makikita sa imuha. Kailabi na ug naa si mama. Mangita gihapon ko og pamaaki. Pero ingani ra imong ikabalos sa akoa. Man ilang ka, Nelson. Magmahir ka pohon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: DTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
5: Drink Glite.
6: Drink responsibly.
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:52 in the afternoon. Sa mga gusto magpadala sa ilahang sulat, isend lang sa ato ang official Facebook page nga Dear J.N. Thank you and goodbye mga ka-dearest friends, and stay tuned cause Kiss Afternoon Drive is coming up next. Again, this is J.N. ang kanunay mamati sa inyong mga pagpati right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalik sa Tatak Ventura.
1: Ito ba yung si Detective ako kaniad pa dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o sa Vitro o Ayunik ke ako karon na wala na akong pangmulo kaniad to. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. Ha? At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Jeneline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness o minsan pagbabago po ng mobility ng mga kamay, tuhod at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day. Depende po sa tindi ng sintomas ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility. Kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalaga matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee, because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, garicus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, Kasama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: health. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Hi, baling malasa, oy.
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI, nga Banknet man nga akong card.
2: Abi nimo, kung ang imong ATM card Banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Nabi po ko'y Banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Ato magkustanhay rong hapon. Nya.
2: Unsa nya?
1: Alam mo sa goodie, Abi? Para mintin?
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag Banknet ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw mo! Lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang ato ang health tips karon, may tugod aning mansanitas. Nganong importante mahibaw-an nato unsay mga benepisyo nga atong makuha sa mansanitas gikan sa prutas, dahon ug sa iyang bulak para nga magamit sa nato ni siya sa matag adlaw natong panginahanglan. Ang nakita sa mga researchers ug sa mga nutritionists nga daghan nga mga amazing health benefits nga makita nato nining little berry nga gitawag mansanitas nga moak siya as preventatives and curatives. Ug ato may bawaan din eh, nganong ang mansanitas mahal kay ni sa US o sa ato aran diri sa Pilipinas, ato aran ni siyang ginaputol, ato aran ning wala kay gipatagad, no, ang mga langgam lang gyud kay na enjoy na ning mansanitas. Para sa tua daw sagbot lang ang mansanitas. Atong tun-an mga pinangga. Number one nga benepisyo sa mansanitas na ni siya ay antibacterial properties. Kung yung tag-antibacterial properties, mo fight ni siya sa mga mikrobyo nga muhatag og infection sa imuha, sama sa staph bacteria. O kining staph bacteria mo ni siya ang frequently cause sama sa mga skin infections, sama sa mga magbutoy-butoy ang atong mga panit, and most of these infections dili man siya life-threatening. Pero in addition sa skin infections, ang staph bacteria mo cause pud siya mga infections ato ang dugo nga pwede pud ni siya nga mahimong seryoso. Pwede siya mo cause infections sa atong bukog and even sa atong mga baga mo cause siya pneumonia. So ang benepisyo aning mansanitas, kauno nimo 3 times a day as much as makaya nimo. Kung sa kadaghan ang makaya nimo mapinangga, mailhaman nimo nga nasubrahan na ka kahit magbasa ang imuhang pagbawas. So mag-start lang yung ka, no? For 7 days, tag-pito-pito, tag-dosi-dosi, kabuok imong kaunon, buntag ko to hapon, and even sa mga intestinal bacteria, iya pong matagaan o pag-address aning mansanita. So mga intestinal bacteria. Mga intestinal bacteria nga mo kosag pagdiarrhea, pagtaitae, pagsakit sa tiyan, and even mga hangin-hangin sa tiyan nga ginatawag nato nga kabuhi. So importante kaayo nga ma-address nato ang mga bad bacteria. Matingala ta nga no abunda kay ni mansanitas panato ang ginaputol. Pero wa ta kay balo nga mutabang din ni mahimo tang magiging healthy. Ang mansanitas makatabang pud sa mga arthritison. Pangaon mo na 3 times a day. Ang mansanitas makatabang pud pagpa-boost sa ato ang mga mood. Kaya mo pataas siya sa itong serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin, sa mga neurotransmitters, o magiging lami ang atong tulog. Ay kalimot ha, mansanitas nga prutas. Ang nakanindot usap sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, kung inumon ninyo na kadaga BE, pagkaugma, mas malimpiyuhan ang ato ang mga liver, ang ato ang atay, ang ato ang kidney, ang atong dugo. Nga naman, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang siya nga ang imuhang function sa imong liver, mas mo enhance, in-nourish niya, o niya pag yung natural i-stimulate niya, pakuslo niya ang imuhang kidney, imong atay, sa unsang pagi pagpakusog, no? Palamiog tulog, tabangan niya holistic nga mga nutrients o mga compounds, medicinal compounds nga mutabang nga mas makaihi kag tarong, ma-eliminate yung mga toxins ingon niya na pinangga. So, bisag wa kay gibati, pag-inom gyud, Makabuhay Plus Herbal Capsule, pagdala-dala pinangga, paim na imong bana, human pa ni hapon, imong mga anak pinangga, paim na pod sa mga di katulong capsule, tangtangang capsule i-mix sa tubig, bata pa gani, ginagmay lang pagpainom. Ayan ang pugdaghan na pagpainom ba sa mga bata.
3: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, ka-relate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugay yun dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Niozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Niozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Usahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamig-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
7: Dapat matik. Bye, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, ibiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna. Unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Copa.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon miga ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ingon-ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
5: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
4: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
6: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig. Strong sa una,
1: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit.

0: Virginia!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
3: O kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang ato ang health tips karon, mahitugod aning mansanitas. Nganong importante mahibaw-an nato unsay mga benepisyo nga atong makuha sa mansanitas gikan sa prutas, dahon ug sa iyang bulak para nga magamit sa nato ni siya sa matag adlaw natong panginahanglan. Ang nakita sa mga researchers ug sa mga nutritionists nga daghan nga mga amazing health benefits nga makita nato nining little berry nga gitawag mansanitas nga moak siya as preventatives and curatives. Ug ato mahibaw-an dinhi nganong ang mansanitas mahal kini sa US o sa ato ra diri sa Pilipinas, ato ra ni siyang ginaputol, ato ra ning wala kay gipatagad, no, ang mga langgam lang gyud kay na enjoy na ning mansanitas. Para sa tua daw sagbot lang ang mansanitas. Atong tun-an mga pinangga. Number one nga benepisyo sa mansanitas na ni siya antibacterial properties. Kung yung antibacterial properties, mo fight ni siya sa mga mikrobyo nga mohatag og infection sa imuha sama sa staph bacteria. O kining staph bacteria mo ni siya ang frequently cause sama sa mga skin infections, sama sa mga magbutoy-butoy ang atong mga panit, and most of these infections dili man siya life-threatening. Pero in addition sa skin infections, ang staph bacteria mo cause pud siya mga infections ato ang dugo nga pwede pud ni siya nga mahimong seryoso. Pwede siya mo cause infections sa atong bukog and even sa atong mga baga mo cause siya pneumonia. So ang benepisyo aning mansanitas, kauno nimo 3 times a day as much as makaya nimo. Kung sa kadaghan ang makaya nimo mapinangga, mailhaman nimo nga nasubrahan na ka kay magbasa ang imuhang pagbawas. So mag-start lang yung ka, no? For 7 days, tag pito-pito, tag dosi-dosi, kabuok imong kaunon, buntag ko to hapon, and even sa mga intestinal bacteria, iya pong matagaan o pag-address aning mansanitas, so mga intestinal bacteria. Mga intestinal bacteria nga mo kosag pagdiarrhea, pagtaytae, pagsakit sa tiyan, and even mga hangin-hangin sa tiyan nga ginatawag na to nga kabuhi. So importante kaayo nga ma-address na to ang mga bad bacteria. Matingala ta nga no abunda kay ni mansanitas panato ang ginaputol. Pero wata kay balo nga mutabang din ni mahimutang magiging healthy. Ang mansanitas makatabang pud sa mga arthritis zone. Pangaon mo na 3 times a day. Ang mansanitas makatabang pud pagpaboost sa to ang mga mood. Kay mo pataas sa tong serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin sa mga neurotransmitters og magiging lami ang atong tulog. Ay kalimot ha, mansanitas nga prutas. Ang nakanindot usap sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, kung inumon ninyo na kadaga BE pagkaugma, mas malimpyuhan ang ato ang mga liver, ang ato ang atay, ang ato ang kidney, ang atong dugo. Ngano man, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang siya nga ang imuhang function sa imong liver mas mo enhance, inourish niya o niya pag yung natural i-stimulate niya, pakuslo niya ang imuhang kidney, imong atay sa unsang pagi pagpakusog, no, palamiog tulog, tabangan niya holistic nga mga nutrients o mga compounds, medicinal compounds nga mutabang nga mas makaihi kag tarong, ma-eliminate yung mga toxins ingon niya na pinangga. So bisag wa kay gibati pag-inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule, pagdala-dala pinangga, paim na imong bana human pa ni hapon, imong mga anak pinangga, paim na pod sa mga di katulon og capsule, tangtangang capsule i-mix sa tubig bata pa gani, ginagmay lang pagpainom. Ay lang po, daghan na pagpainom basta mga bata.
3: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang ang driver nagiging singer. Without you,
8: I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: And it's starting business, ana. Rexido
11: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat. Rexido
12: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
13: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding business na to. Rexido
14: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una, herbal
17: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Hello ka makabuhay, kumusta? Unta nata sa Kapiskay sa Panglawas. Welcome, welcome, welcome sa atong tulumanon. Sud sa usa ka oras managkuyo kitag makat-on and syempre manambag sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: makabuhay. Usaka makabuhay day para nimo. Sa gihapon nun sa manang oras di asimong nahimutangan karon kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahong ng bonggang bongga ka makabuhay. Ako si Lady Bato ug magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras sama na sa kong gisulti sa unahan. Uban syempre sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Syempre as usual dagan kita gisgutanan ka makabuhay kabayen syempre sa panglawas mga anging buhaton mga tips and information ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Pero sa dili pa kanang tanan, mauuna ang swat kaagi nga nagbungag suliran. Gikan siyempre sa atong minahal nga sender. O sa mga tigpaminaw nato o sa nila, may pedangat sa kaagi din mismo sa atong tulumanon. Siyempre hatagan nato kinabuhi atong buhatan o drama. Aron nga mas masabdan nato ma-feel ang tanan, labi na ang problema. Ana man yung akadima, taganahan mo tambag no. Kung saan man na iyong problema. Di ba na ako ma-feel nga na problema siya? May anak ba? Ariat ba ito sa hay? Kaya mangita ba itag diferensya per me, no? Anyway, sit back, relax, huwag maminaw na, maglingkod ka lang diha, mag-pay attention, maghatag ka sa imong focus sa atong tulumanon para dili mo ma-miss ang half of your life. Ganyan! May pa-miss-miss pa tayo half of your life, ha?
1: Buhay sa bagong sugilanon, sa bagong revelasyon nga gipadangat sa tong suking tigpaminaw. Usa ka babay, oo, kwela kaayo, komedyante nga babay ang atong sender. Sugda nato today ang chapter 1 sa iyang kaagi. Are you ready? Ready? As in? Promise? Charot. Nga na dayon, ang istorya sa kinabuhi sa ato ang 26 anyos nga babay nga taga Davao de Oro pero sa pagkakaroon naa siya manukad sa Cebu City. Siya si Choleng. Si Choleng din nilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Sinasabi ko po, ambisyosa akong babae. Sino ba naman ang walang ambisyon? At dahil nga lumaki akong mahirap, salat nga ho sa maraming bagay. At dahil wala kaming gaanong pera, naisakripisyo rin ang aking pag-aaral noon. Nagapagtapos lamang po ako ng high school, saka ako nakipagsapalaran sa malayong lugar. Isinilang po ako at lumaki sa Davao de Oro, at ngayon nagtatrabaho ako dito sa Cebu City. Ako po ay namamasukan bilang katulong.

Dear Lady Badud, nakikibahagi po ako sa palatuntunang ito upang makapaghatid ng aral sa buhay, lalo na sa mga nangangarap na umahon sa hirap. Gayun din marinig din ang inyong mga ginintuang payo. Ako po ay si Soledad, pero tawagin nyo na lamang po ako sa aking palayaw bilang Choleng, 26 years old, isang single and available. Hindi man po ako kagandahan, pero sexy po ako. Marami po ang nagnanasa sa akin. Pero wala po silang planong mahalin ako dahil hindi naman nila ako maipararampa dahil hindi nga ho ako maganda. Sisimulan ko po ang aking paglalahan ngayon.

0: Ang mga gipang grocery ko, Joling. Ikaw na mahibaw mo bit-bit sa tanan sa sud.
1: Uga ko na sabang arrange sa tanan sa sud lanan, Sir Abril, sa mga cabinet.
0: Good.
1: Duha namong nauli, Sir. Kamo si Sir Johnson. Usa na lang ninyo ang kuwang.
0: Wa pa si Barry? Hain pa man di ay siya.
1: Nasa puso ko.
0: Ha?
1: Char lang, Sir Abril.
0: This oras sa sabtong tawha na maiuli. Mapuwaw ka na sa bug pinaabot niya, Choling.
1: Okay lang, Sir Abril. Basta gwapo ang paabuton. Willing kay kong mapuwaw.
0: Unaha ang trabaho, Choling. Ipauwi ang kunda.
1: Oh. Oh. Kalain ni Sir Abril. May pa-warning pa. Nagkutubra makug-char-char sa gwapo niyang anak.
2: Bruh.
1: Siyempre, wako mangandoy nung mahimong kami ni Sir Barry. Buyag. Siya pati ngali, nangandoy na ako. Charmos, ginamos.

0: sa serbari naman ang sakay ng ali arong sakyanan nga mihunong sa gawas. Sugato na ako, aron kaablihan ko ang gate.
1: Ako na'y mahibaw sa imong mga dadunon, Sir Barry.
2: Salamat, Pipoy.
0: Sayaan ako ni mo, Pipoy, uy.
1: Nga ano ka niya, Choling?
0: May mata ka pag yun, uy. May gawas ka pag yun. Ako na magrunta mo abli sa gate para kang Sir Barry. Ikaw ba no? Ligid ka, supportive na ako.
3: Lol!
0: Baayon na lang unta to, makasilbi kong tama ni Sir Barry. Ikaw ba no? Amaw kay Gayo, uy. Ligid ko ni mo paundayunan.
1: Awa ka man miingon niya kay mangunay sa pagsugat niya. Ako magunang trabaho. Mo nang ako yung giliho.
0: Ambot ni mo eh. Mayintag manawag to na ako o magpatimblag gatas ang makasood ko siyang kwarto. May na lang. Agdahon ko niya mo to padugigda niya sa iyang kama.
1: Ah, hilom niya, Choling. Ay, nagdamgo ka bayag nagmata?
0: Oh. Ingit ka lang kay babae ko. May puruhan nga kaibgan ko ni Sir Barry. Pero ikaw, wa.
1: Ay, magpatuloy kong usap ko. Maibgan ka ni Sir Barry.
0: Wow! Nakaminos gikan ako, Pipoy da. Para ikaw lay digidsab na ako magustuhan.
1: Ilom, oy!
0: Diya ka na, oy. Sundan ako sa Sir Barry. Mientras may panahon pang magpaduding ko niya.

Pribatod kwela po akong tao, bungisngis, palatawa, palangiti. Lagi ho akong nagjo-joke. Ayoko po kasi ng seryoso, kasi sa pagkakaalam ko, Lady Batod, ang mga taong masyadong seryoso sa buhay, nauunang sunduin ni kamatayan. Anyway, ang totoo, Lady Batod, crush ko pong talaga si Sir Barry, kaya po lamang noon pa man, mailap siyang talaga. 3 taon na nga ho akong naninilbihan sa kanila, ni minsan po, Lady Batod, hindi pa siya nagdala ng babae sa bahay nila.

0: morning, Sir Barry. Ni anang imong kapi, sir. Ready na kaayo.
1: Salamat, Joling. Dadaan na lang palihog na sa gawas. Dol sa swimming pool. Musunod ako dito.
0: Magunsa pa man day ka, sir.
1: Mag-ilison akong shorts. Ingon man sando.
0: Kuyugan na lang teka, sir. Arundungan na lang tang mo gawas pa ingon sa kilis sa swimming pool. Ayaw ka kauaw na ko, sir. Nga mag-ilis ka sa akong atubangan. Da, unsa ra gyud na makita na ko nimo. Don't worry, sir. Dili ko mo react.
1: Unsa?
0: Char lang, sir. Muna na bitaw ko sa gawas. Dakin ng imong kape. Huwatan ti ka dito, sir, ha? Adto baya gyud ha. Tingali indianon ko nimo.
1: Sayo sa buntag, Juling. Nagginurni ka.
0: Ay! Gibiyakan ko. Wala di ay ang isulti ko. Inga na lang seryoso ra ka ay siyas kinabuhi. Nag-joke na gani ka. Di pagyat mo katawa.

0: Naibaw ka naman lagi sa mga balita din sa newspaper, Choling.
1: Ako may midawat anang newspaper, sir. Diyang gihatod sa gate sa gawas sa newspaper boy. May una na kugbasa anang tanan, oy.
0: Unsa?
1: Ay nalang pagbasa, Sir Barry. Isulti na lang na kunin mo ang mga balita diha. Paminawan na lang ko, kintahay, mag-newscast ko si mga tubangan. You like?
0: Balik na sa suwa, Choling. At imana na ang pamahaw nila ni Papa ug Lolo.
1: Giabog ko ni mo, sir. Well, inoon, naana daman kong abugon. Pero lahi lang karon, kay nasakitan man ko. Gisamaran mo ang akong kasing-kasing, Sir Barry. Char lang, sir.
0: Lakaw na, Choling.
1: Why kiss di? Pampabuenas ba ron sa sayong kabuntagon? Char again. Sige, oy. Arin ako, sir. Pero ayaw kabalaka. Ayaw i-feel ang imong kamingaw din ako. Magkita pala kita!

0: wa man mangaon sa pamahaw sila si Abril o Barry. Ako ra ang mikaon sa linoto mo, Choling.
1: Nahiubos bitaw ko, Sir Johnson. Na-feel na akong dili na ganahan ang imong anak na si Sir Abril o ang imong apo nga si Sir Barry sa akong linuto. Makapahiubos ka ayo. Murisay nilang tingali ko, Sir Johnson, oy.
0: Kanos, Choling, aron kasultihan ko ang igagaw ni Pipoy, maoy ipuli ko ni mo.
1: Tiyara lang, Sir Johnson, oy. Si Sir, no? Di ma-joke. Huwag isang gili ko ni mo pugnan, sir. Lain ka.
0: Ang taong muhawa sa trabaho, dili angang pugnan. Kung di kapoy na og mupahawa, pasagdan. Dili hawiran. Kay kung hawiran, mo demand mag-umento sa suhulan.
1: Not in my case, Sir Johnson. Ang tinuod, sir, bisang wapatingali ko'y sweldo-sweldo din is inyo, basta mabana lang ako imong apo nga si Sir Barry, choke sa gid kayo.
0: Onsa?
1: Tabangi ko, Sir Johnson, B. Kung ikadayo na ako si Sir Barry, no, pwede nagig ko dili na mangandoy pa. Kay si Sir Barry, mao naman unya ang kahingpitan sa tanan akong damgos sa kinabuhi.
0: Wa ka gabae?
1: Ha?
0: Bisan pa kapinan kapag Marian Rivera, di good mo tubay si Barry ni mo, Choling.
1: Unsa? Higala kag pareha sa aning sender, no? Kay wagi dal moments, sigilang kag tingsi, sigilang kag ngisi, wakay higayon nga magmugot, magsigig kwenta, sigig reklamo and everything, di ba? Nindot nang naakay friend ba nga ka na makapakatawa ni mo, makapahiyom ni mo, kanang rason para ma-feel ni mo nga, ay, bisag na atay problema sa kalibutan nga atong ginaatubang, ginapasan, ka na mo hasmag na to, pero naitaw nga makapagaan. Oo, sa tanan, no? Wish lang na ako nga na ko'y friend nga ingon ini. Although naman ko'y dagami nga ng mga friend, pero na nasa sila yung lugar ba, kanang di na pagkaay mo dool na ako, kaya sinsado na skinabuhi, char! Nasa ko kaugalingong hugot. Anyway, kamagabuhay o nagikadong hug na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Choling ang ato ang nadungog. Kunya o man sa pipila ka mga pahinomdom sa itong pagbalik at ang ipadayon ang tanan. Kaya na pa ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang tanan din hilamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alam Alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Dr. Liwen Espiral, Tumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Gentilos sa tiyan, delicious acidic. Iginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagas sa
5: may buhay sa makabuhay! Nagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, tinuod yun. Nga ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, makahatag og kahupayan. Sa tanang mga balatian nga nasa atong lawas, ug kung ikaw diha, wapay balatian, kaprotektahan ang imong kaugalingon mismo gikan sa mga bakterya, mga virus, o mga nagkadaiyang mga sakit. Muna mo tumar, tag mo inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement every day. Kay dili mo kamahayan ang atong kapsula, kamakabuhay ka na tungod kay 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Sa atong kapsula, usa na diha sa mga ingredients nga makabenepisyo siyempre ang atong panglawas, mao ang Ashitaba. Ang Ashitaba.

0: anti-neoplastic or potent antioxidant. Ginaingon usab nga ang B12 importante sa pagmintinar, sa kahimsog sa blood cells, ingon man sa atong nervous system kamakabuhay. Mugana usab ang mga calculus para malikayan ang thrombosis, ang cancer, ang pagdako or pagkatag sa tumor. Lakip na usab ang pagpanindot sa imuang panglawas nga malayo ka sa diabetes. Ang flavonoids, dunay mga characteristics nga antioxidant o anti-aging. O nang kung naakaan sa imong lawas, murabag ka ng idaran na ka pag-abot sa edad mismo, literal, pero ang dagway, batanon pa. Ganon. Kunya siyempre ginagamit ito sa mga shitaba para likayan o tambalan ang mga nagkadaiyang ng mga balatian kamakabuhay sama sa paghubag sa bisan-asa nga parte sa imong lawas. Makaayo sa mga shitaba sa metabolic syndrome, sa tumor o cancer, sa high blood, sa imong pagbugat sa imong timbang o karamitang o pagka-obese ni mo makatabang ang asitaba ana para makunhuran mo baba imong timbang. Kung doon na kay diabetes or kanang murag na kay insulin resistance, makatabang ang asitaba diyan ni mo. Sa mga viral infections, sa thrombosis, sa kanang diferensya sa imong atay, or sa stroke, makaayo ang asitaba, maka-okay ang asitaba. Ug ang asitaba ka makabuhay, again, usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha mismo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang mutumar na kitag mo inom yana everyday, atong imong partner sa pangadu-adu nga pagkinabuhi, isip ato ang dietary supplement.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kape, kape, kape. Manginom tag kape ka makabuhay. Kanang kape nga dito ang imang balaka kay basig na imutukar nga atong balatian sa atong lawas or basig masakit na hinunta or ang atong pagka-acidic basig butukar, magka-acid reflux, magpalpitate, maglabad ang o, mutaas ang BP o sa panang mga gipamati ka ng uncomfortable gyud sa pangadu-adlaw pero bahala na lang kay basa makakapi o dili kinahanglan nga atong isugal o mo take tag risk. Nga mabalaka na inuntag, mabutang na nunta sa delikado. Maunang imong kapili ang 3-in-1, 4, 5-in-1, ka na mga pipila lang ang gi-in-1 diha, pero kasagaran gina na nagan ka ay nag-sugar. Undangon na nato ka makabuhay o mag-switch ka na sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix. All-in-1 nga ginatawag ka na tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha, 17-in-1. EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga ingredients nga nasa ato ang kape, mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa ka na ka broad kaayo nga nailhan na. Nailhan na kay sa kadaghanan para sa mga benepisyo nga makuha nato gikan ana para sa tong panglawas. O kasagaran ginagamit ng agaricus mushroom sa mga pasyente nga adunay cancer or kanang genetic nga kadatangin ana na kadelikado. Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom para sa mga pasyente nga adunay cancer. Diyo ko nagbase rin gihapon sa gidaghanon sa mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemotherapy, uguban pang pagpanambal, o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom kamakabuhay o sa kanakapandungag sa nutrisyon. Ang supplement ng agaricus mushroom, ababonggang-bongga na. Apil diha sa kanabitang tawagan ng grupo. Oo, sa mga aktibo ng mga ingredients, sa agaricus mushroom palang gihapon na, na diha ang vitamin E, ergosterol, vitamin B3, vitamin C, ingon man ang linoleic acid. Ug ang matag-usang ana, kamakabuhay, nasa nagkadaiyang kanang concentration, nabay kanang nagkadaiyang rule, nga mahatag na kaayuhan sa tong lawas. Kaya nga mga matang sa mga ingredients mismo sa agaricus mushroom kamakabuhay, maka-impluensya na sa mga molecular pathway, labi na sa mga cell cycle checkpoints, TGFB signaling, growth factor signaling, o gingon man MAPK signaling, nag-control na sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level, sama sa pagdako o pagkatag sa tumor, o ang pagkamatay sa mga cell. Siyempre ang agaricus mushroom na ana sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: na nga manginom na kita ni Ana kay walay delikado bisan pag everyday. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bottle corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw, syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
2: Huwag gano'n na ka makabuhay ang sumpay ni Ana ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa tong sender, bagong sender nga si Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Batod, hindi na ako nagtataka noon sa patutsada nilang lahat na hinding-hindi ako papatulan ni Sir Barry. Eh kasi nga, katulong lamang ako, isang probinsyana, hindi pa maganda. Hindi po sapat ang aking kaseksihan para patulan niya at magustuhan at pakasalan kaya. Lalo pa ang mahalin, napaka-imposible noon, Lady Batod. Pero gayon pa man, hindi ko iniwala ang pangarap kong mahalin din ni Sir Barry. Kasabay po yan, Lady Batod, ng pagsusumikap kong makapag-ipon para sa pagpapatayo ng sariling bahay noon para sa aking pamilya sa amin sa probinsya.

0: Naluto mo ba ang giingon ko ni mong putahe, Choling?
1: Yes, Ma'am Lolit. Charmos. O di ba? Hinog kaayo ang pagtawag ko ni mong Ma'am? Kanang hinog nga wagi kalburo?
0: Ayaw kong uluuluhi, Choling. Pwede na gid kong tawagun ni mong Sir.
1: Sir, good town. Nga kagwapa ni mo. Nga di ti katawagun og Ma'am Lolit.
0: Sige na, Choling. Laban na. Unya ha, sa pag-abot nila ni Tito Abril, ni Lolo Johnson ug ni Agaw Barry, sawan tang tanan ang giluto mo. May mga dessert sab kong da, may gi-order sab kong mga pagkaon. Gamayng selebrasyon lang good kay nakapa-parlor ko.
1: Hala oy, sana all. Nagpa-parlor lang maghanda gyud.
0: Of course.
1: Bongga.

0: Joling, may tuyo ka na ko. May duol ka maguna ko din sa veranda.
1: Kuan, uwa ka mangod mag-enjoy sa dinner, Sir Barry. May hawa dahin ka dito sa dining table o naginusara din sa veranda. May problema ka ba, Sir Barry? Oh, well, pwede na mong i-share na ako, sir. Maminaw ko. Aron sa pugaan ang imong gipatsan. O niya muluag ang kahuot sa mga dughan. Kung may problema ka. Uy!
2: Hello!
1: Hala! Mitibi ka man, good Sir Barry.
2: Pak!
1: Mihilak ka.
0: Nagbuwag na miss akong laki, Choling. Giilis ko niya sa lain.

batod unang pagkakataon po yon na bumigay si Sir Barry. Bakla pala siya. Sa tatong taon ko po sa paninilibihan ko sa kanila, noon ko lamang talaga nalaman ang tunay niyang kulay. Bakla ang crush at ang pinagnanasaan ko. Ay, pero simula noon, Lady Batod, best friend na ang turing niya sa akin. Pero ako, ayoko po siyang maging best friend dahil kahit alam ko nang bakla siya, mas minamahal ko na siya noon.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Choleng. Pero wapamiin dito ang tanan ato panang sumpayan. Sundan ato paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumano ng bongga. Diba? Ay, nakasmile na jug ko at long last. This is the first time nga natay sender nga. Yun ani ka, kiat. Anyway, unya man sa pipila ka mga painom do, makamakabuhay, mamalik dahil ta para atong lakbitan, nagisgutan ang atong nadungog na kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano bang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik ko sa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay ng

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Maraming salamat ako kay Katabang Gyod. Indeed, ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Clubs Capsule sa ato ang panglawas. Para protektahan ang atong kalawasan gikan sa mga nagkadaiyang mga sakit, bukod dunay balatian, matabangan tanga kanang tanan, mawagtang sa atong sistema. Kanatungod kay dagkag mga ingredients gagiusa sa atong kapsula o sa nadiha ang luya or ang ginger. Abasa ginger sa luya ka makabuhay dagan kadag anti-inflammatory antioxidants sama sa gingerols. Sugars o ganang gingerones. Ang gingerol pananglitan mo ni makapatanggal sa sakit. Ginatawag na itong analgesic, minana ba? Makapakalma or sedative. O makapabatok sa mga bakterya or antibacterial. Ganon. Mabitaw na nga ang hatod gida ng luya sa ato ang kalawasan ka makabuhay kay mawa ang mga uncomfortable nga itong mga gipamati. Tungod sa gingerol, makatabang usab ang luya sa pagtambal sa ubo, sa sipon, sa trangkaso, o kanang katul kaay nga tutunlan yung magsilikag ubo bang matunong rabag yung dagang tao. Na na good, makatabang kaay diha ang luya. Kung kaniadto ang mga singer, kasagaran mo inom na sila sa labat para protektahan ang ilahang mga tutunlan, niya munindot ang ilahang tingog, pero mga panahon na katong milabay nga mga tuig katong COVID-19 manginana, mas midaghan ang miinom anang sa labat or kanang pwede raman og kanang naghiwa ra kag kanang luya imong gikuan sa ini ni tubig minana. Pero bisan karong mga panahon na nga bakunado ka na or okay na ka diha, di gid gihapon mo kumpiyansa nang bongga, di ba? Syempre kanang luya naara na sa atong kusina o sahay or kasagaran gyud kay apil na sa mga lamas nga imo pamaliton sa palengke or sa merkado. Unya isahay kay imora na ipadapin na luya ra man na. Naagi na inidot nga ikahatag sa atong kalawasan. Kay di gina maapil ang luya, isip usa sa daghan nga mga ingredients nga naa sa atong kapsula kung luya-luya lang na naagi na inindot nga ikahatag ug natay mabenepisyo ana para sa ato ang panglawas. Ang luya apil sa mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ng Imnon Everyday, isip atong partner sa pangadoadlaw nga pagkinabuhi. Isip usab ato ang dietary supplement.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga mahilig unog kape, kay coffee is life gyud. Di makumpleto ang adlaw kung di gyud ka kape. Ang uban kaduha mo inom katulog ka upat kalima gyud ba no, grabe na gyud na. Mahalag na igipamati. Pero sa ato ang kape wa kay angay kabalakan. Instead, ayuhon ka pa sa imong balatian sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna kung di na maunga kape imong ginainom, ari ka na, mag-switch ka na sa makabuhay. Again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Usa na diha sa 17 ka mga ingredients, mao ang non-dairy creamer. Ang non-dairy creamer is a concoction sa daghang mga food additives na mas nailhan isip coffee creamer or whitener. Ginagamit ka na sa mga pagkaon para mo substitute bitaw mo hulip ba sa milk powder or to lessen ka na mapakunuran. Mugamay na lang ang amount sa milk sa mga beverages. Sama sa coffee, sa tsaa, sa oatmeal, sa hot chocolate, ingon man sa mga gibake ng mga pagkaon. Dairy creamer, supplier powder, nagacomprise na sa kanang mga nagkadaiyang mga components matud pa sa the United States Department of Agriculture or USDA. Na di ay solid corn syrup, vegetable oils or fats, na ay di potassium phosphate, na ay di glycerides and monoglycerides, na ay silicoaluminate of sodium, lecithin, natural and synthetic tastes, na natural and synthetic colors, mga ana. Dali ba na matunaw, Lady Batod, ka na sa tubig, ka na ang ginatawag na ito o non-dairy creamer? Anako, abdi kaayo. Sayon og dali ra kay matunaw sa init nga tubig between 175 ngadto sa 184 or degrees Fahrenheit without any adverse reactions such as curdling. Mean ana. So di ka ngay mabalaka di mo siguro matunawan ana. Wait, kana di ilang kape kay na man day nay ginatawag og kanang nan dairy creamer. Nako dali ra kay tunawon. Ang pag-inom sad gud nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kay puributang sa bugnaw nga tubig. Naday mo kape nga sa bugnaw sa ininit man jud na no. Wa kay ang ing kabalakan sa ato ang kape ka makabuhay. Good sa ato ang health. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta everyday aron wa kay kabalakan. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod ug ang nag-inusarang
2: Lady Bato.
1: Dagang salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Siyempre, kamakabuhay yung atong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito. Siyempre, gipaluyuhan, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, ang bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, ug muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kanang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian, kamakabuhay, pananglit diabetes, hypertension, cancer, rayuma, arthritis, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Kung ikaw wala pa'y balatian, okay pa ka, ay healthy imong lifestyle, man imong nabatunan, ayaw kumpiyansa. Oo. Kung ikaw adult, mutumar mo inom gyapon ka para doon na kay protection, naka-shield ang imong body, imong lawas, imong system, gikan sa mga bacteria, mga virus o guban pa. Usa nga to sa duha ka kapsula imong pag-aimnon everyday ka makabuhay. Siyempre inadlaw or warm nga tubig, inadlaw nga tubig or warm nga tubig, dili bugnaw nga tubig imong imnon ha sa pagtumar nimo sa tuang EXL Makabuhay Plus capsule. Kada pagkabuhaton nimo 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit masakiton ka na nakibalatian usa nga to sa duha ka sakit baron, bisan usa lang. Mas naghanon nato ang dosage. Imuon na nato na ang duha ngadto sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya ang tubig inadlaw gihapon or warm water. Sa dili ka pa mukaon, mahimo usab nga after na mukaon pero mag-ihap sa kag usa ka oras. Una ka mo inom, isipin mo ang food supplement. Laban kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay sure nga makaayo, makaprotektar, makapalaskig sa panglawas.

0: kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang na-feature ang unang yugto kon chapter 1 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Choling, ang kwela nga si Choling. Wa pa mi end dito ha, syempre, kamakabuhay ang iyang story. Mao nang sundan gyapon nato paminaw nang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Karon na talakbitan nagisgutan nato na bati nga drama kaganiha lamang nang bonggang-bongga. But before that, eto na naman ang ating pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, bisan sa paman ang pinagdadaanan sa buhay, ngumiti lamang po tayo ng bongga at gumaan ang lahat. God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imuang pagpadangat sa imuang kaagi. First time gina ko sama na sa kunasulti kaganiha nga kadabi taong inganani kakwela ang sender. Kasagaran imutero, imutera, giyod, no? Pero ikaw, well, kay ba kung na-emote sa imuang kinabuhi, naihugot di ang napita. Pero kasagaran ako nabasa sa imuang kaagi, ikaw, giyod, ang gitagna sa napulo ka propeta nga mo pakatawa kang bisan kinsa doong uban di gina mo katawa sa imuang sir, sama sa imuang Sir Barry. Kay mahal ka ayog pahiyom. Maray ginaan, maray na problema sa tanan. O sadihang, uyot singge ang kikimbing. Uyot tardi ay. Niya crush kay Nemo. Niya matod pa Nemo. Agad mausabang imong pagtanaw nga ito niya bisa pag-iisip na kanyang best friend. Yang imong nakita nga miluray ang tingog. Unyan hibawaan ni mga bayot de siya. Best friend niya ayang tawag Nemo. Or ayang pag, tawag anang pag turing, ang turing niya sa'yo parang best friend na matalik na kaibigan kasi ano na siya, nag-share na o kanyang problema sa kasing-kasing. Pero ikaw, may ingod kang, di ko ganahan niya may mong best friend kaya bisan pagbayot siya, mas gimahal paghihapon na ako siya. Char. Anyway, mag-una ko sa kanamitaong ang atong pagpahiyom, kanapirmin akong isulti nga kanapambansang reminder, kamakabuhay nga, smile, smile, kay para bisag natin problema, gaan lang ang tanan. Actually, pwede rin gaya po tamong katawa, kay kanang tanan, best medicine gidna, di ba? And laughter truly is some of the best medicines no sa kalibutan. Ang siyensya may kumpirma ana nga ang atong kasing-kasing or kinasing-kasing nga pagkatawa makapadeliver ng profound physical ingon man mental health benefits gikan sa pagpaubos sa stress hormones, pagboost atong immunity to acting as a natural painkiller, nya powerful kaya nga atong pagpahiyom og pagkatawa, totally free way bayad and accessible pa gid nga tool sa atong pangadaw adlaw nga pagkinabuhi. Nagani physical benefits no ang atong pagkatawa, ang atong pagpahiyom, ang atong pag-atubang sa tanan diri sa kalibutan mga gaan. Makapaubos sa stress. Ang pagkatawa makapaubos sa stress hormone cortisol, maka-relieve sa tension, makapa-relax imong muscles for up to 45 minutes human kang may smile og may katawa. Ikaduha, makapawagtang pudna sa imuhang kasakit kay natural pain reliever ang pagpahiyom ug ang pagkatawa. Makatrigger maguda para ma-release ang endorphins. Kanang natural feel-good chemicals bitaw sa atong lawas nga temporarily nagtigom og kasakit or pain. Nga instead nga maunay magstay, makapaboost sa atong mood. Unya mindot sa atong kasing-kasing ang pagpahiyom ug ang pagkatawa. Oo, mirthful laughter enhances, maka-enhance atong sirkulasyon sa atong dugo, makapaubos atong blood pressure ug mahatagan tag nindot nga pagpitik sa kasing-kasing ingon man makapanindot po na sa atoang lungs kanang as a mini workout na sa atoang pipila ka mga internal organs. And syempre again makapaboost sa atong immunity ang pagsmile ug ang pagkatawa, makapataas sa infection fighting antibodies ingon man sa immune cells, makapa-improve sa resistance. Oo, kay kanabitaong kung natay bonggang resistance ang atong lawas, dili din tadaling takbuyan og sakit. Mao ni matabang, usa sa mga matabang sa atong pag-smile og pagkatawa. Nga sa mental pod, makapatrigger na og happy chemicals. Ang pag-smile og pagkatawa, makapabaha na og ginimitaong dopamine sa atong utok, serotonin og oxytocin. Makatabang na to ward off anxiety, ingon man sa atong depression. Unya, ang pagkatawa po na ibonggang epekto gihapon sa atong mental o emotional perks, no? Emotional perks, kaning tanan, kaning perspective shifter. Kanamanggong mga pagkatawa, kananggaan ng mga istorya, makakreate na og psychological distance from tough situations. Matabangan ka, aron mo bounce back from adversity faster. Unya, makanindot sa connections, no? Universal language gyud nga makapabuild og social bonds, makapadiffuse og kasuko, og makahatod nato og kanabitaong chance nga mas maduol ta sa atong isig kaingon ng bongga. So dako kay matabang ang pagsmile ug ang pagkatawa. Kay diya magugod ka focus ba sa imong first chapter sa imong istorya, Choling, kay well, diya, ma-realize na ako, no? Every day makarealize ko nga despite and in spite sa kamatuoran nga naagi mga problema nga di man gyud pwedeng mawagtang ng problema kay samtang natay kinabuhi na problema pero naapoy pag-asa. Oh, pero kung gaan na itong atubangon ng tanan mo, smile lang ta, chill lang ta, laban lang ta, good vibes lamang, ma-appreciate na ito nga, ay, makahinumdum ta nga, napaday mas daghan ng mga blessings nga, ito lang ipadapin, ugwa na ito pasalamati, kaya nag-concentrate sa itong mga kasuko, mga kalagot, pagmugot, pagreklamo, di ba? So, smile lang yun ta. Karong adlawa, ang ito makatunan, para masumpayan na ito ang ito ang pambansang reminder, mukatawa ta. Oo, unya di na to idaw sa atong kaugalingon ang mupahiyom respond sa mga katawanan ng atong nakita na dungog o natanaw, no? Na dungog, nakita, natanaw, pariharamang good, or nabasa. Ganun. Kay, do not be too hard on yourself, kamakabuhay. Kay, simple lang ang kinabuhi, unya, mubo pag yun. Unya, ato pag yun ang seryosohon, ato pag yun ang patason ng ato ang mga BP. Ay, mapakyas ta, no? Anyway, God bless us. Kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sendering nga si Choleng. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagiko Lady Batu. Tambagiko Lady Batu.

0: Virginia.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh.
8: Hi, Mark!
9: Oy, pre, bilibad dyan ako ni Moy. Anong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
10: Pre, napisikrito ang ito gana ko ni Moy. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. O glabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mau na nga makatilaw. At wow! Magpangita dyan, pre.
9: Mau ba, pre? In town, surti. Ikuasa to kapalitan na.
10: Sige, pre. Ingyong tika. Pero sikrito rin na to, ha?
9: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuasa to kapalitan na.
11: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O di ba kahakunta ka ang numero 0908-8960-672.
8: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
8: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The new KSFM 102.3. Sino nga bang pipiliin mo? Yung mahal mo or... mahal ka? Alam mo na topic na natin to. How many times in the past already? No? Ang hirap isolve. Diba? Ang hirap, napakahirap isolve. Sino nga ba? Mahal mo or mahal ka? Huh? Something for us to think deeper. Sandali, live na tayo sa Facebook, okay? Live na tayo sa Facebook, sa Paperless World of Facebook, sa Bayang Mapapakinggan, sa Channel 33, sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Kalapay, Tubigon, Ilabanga, at Clarín. Good evening po sa lahat ng mga naminaw sa atua, nakikinig sa atin ngayon sa abot ng aming Sibya. Ano ba yun? Parang may nagsasalita. Ah, okay. Alam ko na kung ano yun. Ha? Alam ko na kung ano yun. Ayan, okay? So, check din natin to. Papa Dax. Galing to ng Rizal eh, no? Galing ng Rizal si Papa Dax eh. Bakasyon-bakasyon lang si Papa Dax ng MG Watch Repair Center. Kumain gabi ini mo Papa Dax ha. MG Watch Repair Center. Wala wala na ba battery yung relo ko Papa Dax. Akong tatong di apohon-pohon ha. O, di lang sa loan kay gikan pa man kag Manila eh. Gikan pa kag Rizal. Si Papa Dax. Drive-drive sa Manila si Papa Dax. Oh. Grabe. Ambot lang nakapag-drive ba ni si Skyway. Malagmit, nakapag-drive ni si EDSA. Diba? Eh, ang ganda dyan eh, sa Rizal, sa Antipolo, diba? Sa Tanay. Ganda dyan. Para ka rin nasa Bukod. Makikita mo na si Sierra Madre. Yung babaeng nakahiga. Sierra Madre. Yun nga, ang pinag-uusapan natin. Ay, actually yun pala yung itatopic natin. But before that, update ko muna kayo ha. Erwin Sagay, good evening. Jonal Dalida. Si Ma'am Rosalina Amistoso Fernandez, magandang gabi po. Hindi ko na lang po babasahin yung minessage nyo kasi parang... hindi po ata maganda pakinggan yan. No? But anyways, condolences po sa pamilya ni Ma'am Rosalina Mistoso Fernandez ng San Mateo, Rizal. Actually, if we're going to talk about San Mateo, andyan po yung mga pinsang ko sa may Ampid. Oh, sa may Ampid, San Mateo, Rizal, yung mga pinsaning ko po, no? Actually, kalat yan kami. Meron akong pinsan sa San Mateo, Rizal, meron akong pinsan sa Pila, Laguna, meron ako sa Las Piñas, sa Bacoor, sa Cavite, but even in Batangas. No, oo, meron din sa Paco. Oo, sa may Otis. Ayan. Oo. So, condolences po, Ma'am Rosalina Amistoso Fernandez. Sa nangyari po sa inyong anak. Condolences po from the Kiss FM family. So, yun nga. Update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw, STL Local Draw, Province of Bohol. Hatod ka na ito, siyempre pa sa Philippine, sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter Sweepstakes Office. Ito na po ang ating winning number para sa local draw, STL, Province of Bohol, 7 o'clock in the evening. Winning numbers are 3, 9, and 0. Congratulations! 3, 9, and 0 para sa last two naman, that's 9 and 0. Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga luaan. Wala tayong magagawa dyan. Atensyon sa tanang tigpaminawan. At doon ay mga nagpakalat karoon o illegal nga swertres. O nagpakaroon ninong taga-Brigantine o nag-recruto gashers. Palihog ayaw magtuo ka nila. Ang tanang lehitimong proseso gigan regyon sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon ng ayaw palimbong.
It's a public service announcement for everyone's safety. Oras na rin. Alas 9:31 na. Back with more. Here's Leah Salonga. Even if. Maya-maya po lamang 3D Sweltress Draw. Ito ang especially for you. Dito lang sa the new Kiss FM 102.3 Bohol, ang programa ang sumasalamin sa mga buhay natin. Good evening.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako si Bonifacia Cristos Pumona Lundan Bindoy. Nakamagukulbo ko sa tutoy ngayon sa niyong. Sa tutoy, dako na yun. May kanang bitrot ako ang inom. Mga usakabulan akong inom na pikas na akong dapit sa tuo. Ang tuwag nga karon wala na.
0: Tatak Ventula. Ikasaligan sa katawan.

0: to pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Time Jig is brought to you by Raisin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Raisin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
3: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb

0: traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang paligon sa sug metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuniplus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The new Kiss FM 102.3. Adele, Someone Like You, di ba? Yung someone like you na yan, yan yung tanong dun eh. Sino ba talaga mas importante? Mahal ka o mahal mo? Mahal ko o mahal ako? Iya naman. Lahat ng mga naka-engage sa atin ngayon sa live natin. Pasensya na po, ba't hindi ako gumagalaw? Baka nagtataka kayo, ba't hindi ako gumagalaw? It's just because nalobat na naman tayo. Caught me by surprise. But anyways, someone like you. Someone like you na kailangan ko dito. Someone like you na pwede ko maasahan. Someone like you na well, I can count on. Pero ang tanong, mahal mo ba ako o ako ang nagmamahal sa iyo? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Mahal ko or mahal ako? But before that, update ko muna kayo para sa 9 o'clock in the evening draw, 3D sweatress draw. Hatod ka na ito siyempre pa sa Philippine Charter Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na ang atong winning numbers. Our winning numbers are 900. Congratulations! 900. O, yan na siya, ha? 900. Para sa last two, that's 0 and 0. Congratulations sa mga winners, sa mga all-outs. May bukas pa. Atensyon! Sa tanang nagpimanyuan, adunay mga nagpakalat karunong illegal ng swertres o nagpakaroon ingnong taga Brigantine. O nag-recruit ng answers, pwede agay mugtuo ka nila. Ang tanang lihiti mong proseso o gikan regions official na opisina sa Brigantine. Magmatngo, nag-aya balimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. Oras natin, alas 9:45 na. So yun na nga. Yun na nga ang topic natin ngayong Thursday night. Sa ating programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ang programang kinagigiliwan ng lahat. Ang programang inaabangan ng lahat. Matag 9 in the evening. Hanggang alas 12 ng hating gabi. So yun po ang ating topic. Sino ba, ano ba ang mas matimbang para sa'yo kung ikaw ang tatanungin? Yung mahal ko or mahal ako? Pakisagot. Pwede nyo kaming i-check sa aming Viber 0952-624-8804 or sa 0938-809-8804. 2808. Ayan ha. Oh. Si ano to? Si Madam Tammy A. Good evening, Madam Tammy A. Ano? Alright. And Ate Nisha Kukilia. Good evening. Maadyong gabi sa tanang mga taga-bungahan, Auntie Kera. Okay? May gabi ka rin yung tanan ha. So yun nga ang pinag-uusapan natin ha. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang mas matimbang sa'yo? Yung mahal ko or mahal ako? Lahat ng naminaw sa ato diya sa may Buoy Lawis, maayong gabi eh. Kay Attorney Rufino Rufo 5. Pray! Ato mga kahigalaan diya sa may Buoy Lawis ha. And the airport sa may Sevilla. Oo, sa Kampong Tao. Kila aja ko bidae. Good evening sa lahat ng mga friends natin sa may ano, Sevilla. May gabi ka rin yung tarat. And ngayong gabi, si Robert James kasama yung talent niya na diya sa may Sikatuna. Meron show si Robert James diya sa may Sikatuna. Sponsored by LGU Sikatuna yan. Siyempre, andyan yung idol nating mayor, si Mayor Jack
Ilorimo. May gabi niya, Mayor. And of course, sa lahat ng mga kahigalaan nato sa may Sikatuna for their upcoming Fiesta activity. Doon nga naman gulo na sila ubuhan. Kila paring Romel, eh, no? Kila paring Romel uming sa Laguste. Kila Ate Helen, Kuya Joel ng JH Motors. Doon nga sila, alam ko eh. Or ligas lang og sa kaadlaw. Ayan na, advance happy fiesta sa mga taga-ubuhan and of course, Sikatuna. Doc, tayo doon sa Dave Galipusan, Galipusan Dental Clinic. Loki, good evening. Inerio Street. Unahan sa may LTO Dampas. And, siyempre, kay Madam Rosa Verna, ang AutoZone. Idol Dominic Terek Onyes, Onyes Barbershop, ha, sa may mangga. Good evening, doll. Paring Sir Gagawal, Marlon Dilusa, Mads Maymay. Ayan sa may balot store sa may mangga. 48 minutos sumahan mo lamay ang 9 o'clock in the evening. Mahal ko or mahal ako? Dito na yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you.

0: Cheers!
1: Especially for you. Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for

Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You. Dito lang sa The New Kiss FM 103.3. Tensionado Soap Dish. Ang ganda, no? Sandali lang. Huwag ka muna magsalita. I-level natin ang lahat. Alam mo, maganda talaga yung hindi kayo nagbabangayan, eh, no? Hindi magsingkahay, bitaw, no? Oo. Pero hindi maaalis yan sa magtiayon or sa mag-boyfriend and girlfriend. Kailangan naman talaga mga panaglalis, di ba? Kasi nga, sabi nila, kung hindi daw kayo nag-aaway, wala kayong pinag-aawayan, hindi rin kayo magiging matibay, hindi kayo magiging matatag. Kasi saan ba nagsisimula ang isang matatag na relasyon? Dun sa mga, alam mo yun, nakaka-encounter ng problema somewhere along the way. Because it's not going to be an easy ride talaga. It's not going to be an easy ride. Oo, sa simula. Diba? What makes it more tougher is pag ma-overcome ninyo lahat ng mga challenges. May mga ups and downs. It's like a Ferris wheel. Umiikot. Somewhere along the way, you will going to encounter. You're gonna encounter, no? Problems. Now, kung paano nyo isosolve yung problema na yon, magkakaroon kayo ng lesson na makukuha doon. And, siyempre, in the near future, magagamit nyo siya. And that makes you matatag na, di ba? Matibay, matatag, ang bumangga. Sabi nga nila, ang bumangga, giba. Oh, di ba? Oo, dun yun, di ba? Just like what we're talking about na ngayon, ano, yung sino bang mas matimbang, yung mahal ko or mahal ako? Ito ang sabi ni Ronald Tongko, ha? Magaling to si Ronald Tongko, eh. Sabi niya, mainit na gabi, Sir Bob, okay? Huwag niyo na akong tawagin, Sir Bob. Tapos na yung pagiging maestro ko. Oo, tapos na yung pagiging maestro natin sa isa sa mga institution dito sa Bohol, no? Oo. Tapos na. Tapos na yung pagtuturo natin. Bob na lang or Bob Goodman. Ideally, mas dun tayo sa mahal nyo ang isa't isa. Uy, sino ba naman? Siyempre, talaga. Mas maganda yung mahal nyo talaga yung isa't isa. Okay. Kaso, sabi niya, sabi ni Ronald, madalas parang nasa fairy tale na lang yan. May hinuhugutan. Huwag ka nga muna kasi magsalita. Hayaan mo muna maging payapa ang lahat. Alam mo kasi pag nagsasalita ka at yung isa nagsasalita rin, wala talaga mangyayari. Sabi niya, ang ganda ha. Kaso madalas parang nasa fairy tale na lang yan. But kidding aside, looking for a perfect relationship, well, tama ka, fairy tale na nga lang meron. there's no such thing na perfect relationship, di ba? Wala nang perfectong tao, eh. Merong salitang perfecto, yung perfect, di ba? Aside from that, wala na. Okay, so sabi niya, mainit na gabi, Bob, ideally mas doon tayo sa mahal niyo ang isa't isa. Kaso madalas parang nasa fairy tale na lang yan. But kidding aside, kung ito lang talaga yung choice, mas gusto ko yung mahal ako. Kasi ikaw at ikaw ang pipiliin kasi mahal ka. Di mo kailangan magpakaewan at makipagkarera sa iba. Oo, selfish pag una, pero kasi kung mahal ako, alam ko, gagawin niya mga bagay na hinihiling ko, gawin ng taong mahal ko. Hinihiling ko, gawin ng taong mahal ko. Alam kong nararanasan ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang kasama ang mahal ko. Masyado lang siguro akong positive na balang araw, mamahalin ko din siya pabalik. Hindi dahil sa awa, pero dahil mas nakikita kong pinangangalagahan niya ako. Or pinangangalagahan ako ng taong mahal ako. Minsan talaga, di porket mahal mo, yun dapat. Malay mo, tong taong nagmamahal sa'yo, yan na yung panghambang buhay mo. Sadyang hindi uso shortcut, lagi may adventures. Selfish talaga. Napaka-selfish talaga pag sabihin mong mahal ako. Di ba?
Alam mo, ang mangyayari niyan kasi magiging kampante ka eh. Alam mo, oo. Honestly speaking daw, magiging kampante ka. Kasi alam mo, mahal ka niya eh. Diba? Alam mo, mahal ka niya. Sasabihin, baka ilagay mo pa sa isip mo na, mahal ako niyan, hindi ako niyan iiwan. Diba? Oo, yung mga ganon, diba? Oo. Sige, okay lang. Ah, okay lang, di ko muna siya pansinin kasi alam ko mahal niya ako eh. You will be confident enough, no, sa sarili mo na hindi ako iiwan ng tao na ito kasi mahal niya ako. He or she can't live without me. Oh, antinde, di ba? Paspangit pag dumating sa punto na yon. Pero sabi niya nga, alam kong mararanasan ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang kasama ang mahal ko. Masyado lang siguro akong positive na balang araw, mamahalin ko din siya pabalik. Hindi dahil sa awa, pero dahil mas nakikita kong pinangangalhagaan, pinapahalagaan ako ng taong mahal ko. Oh, ha? Minsan talaga daw, ha? Di forget mahal mo, yun dapat. Malay mo, tong taong nagmamahal sa'yo, eh yan na yung panghabang buhay mo. Sadyang hindi uso ang shortcut, laging may adventures. You have to take the gamble. Parang yung sinabi ko nga, di ba? Why saying almost? Diba? Why saying almost? Kasi meron pang nakahawid eh. May nakahawak pa. Okay? May nakahawak pa. Alam mo kung sasabihin mo tapos, tapos na tayo. Diba? Huwag na yung almost. Eh kasi nga, eto na eh. Meron ng iba eh. Diba? Diba? May humahawak pa. Ibig sabihin, meron ka pang natatangi para sa kanya. Which is mali. Diba? Kaya, you have to take the gamble. Bitawan mo, let's see kung ano mangyayari next. Diba? Oo, yun ang nangyayari ngayon dito kay Mr. Ronald Tongko. Honestly lang ha, my opinion about it is dapat talaga wag lang maging kampante sa salitang mahal ako. Kasi baka maging 25 minutes late tayo if dumating sa point na magising na siya at malaman niya na siya lang pala ang nagmamahal. Di ba ang pangit naman nun? Yung tipong alam mong mahal ka niya, kaya ka ganyan.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Anlong Bernes Pizza 5 at Pizza Title Abuan sa Hunyo 2026. Gaganiha sa Kaglaon sa alas 3 sa buntag ang critical depression nga Esther na anahimutang sa 220 km pagkakambahin amihanang sagpangbahin sa Itbayat Batanes nga na-coordinate nga 29.9 degrees north o 120.1 degrees east na ay maximum nga risko sa hangin nga maabot sa 45 km matag na din sa sentro o na yung mga pag-uros maabot nga to sa 55 km matagtak na. O kinesiya ang nag-airog, kinesiya aminahan ang sidlakan nga na igikos dun nga pag-airog nga 20 km matagtak na. Samtang na ang southeast monsoon nga minapikto diri sa northern and central Luzon. Para sa kadibok ang kahimtang sa panahon diri sa Tanasod, ang lugar sa Batanes, kini mga kasinati o mga pag-uwan o mga pag-uros sa angin tungod din sa tropical depression nga Esther. Ang Ilocos Region, Abra, Benguet o Zambales, kini mga kasinati o mga panagsang mga pag-uwan tungod din sa southeast monsoon or habagat. Ang Metro Manila o nabilimbahin sa Cagayan Valley, nabilimbahin sa Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kini mga sinati o mapadagumon nga kalintan nga na mga katag-katag nga pagulan o pagpanugdug o gilat tungod kani sa southeast monsoon o amihan. Ang nabilimbahin dire sa Tanasod, mga sinati o mapanganurun nga ito na sa pagkamadagumon nga kalangatan ngayon na mga katag-katag nga pag-uwan o pagpanugdug o gilat tungod kani sa localized thunderstorms. Samtang ang kahimtang sa hangin o kagarigatan, ang lugar sa northern or central zone, kini mo sinati o kasarangan nga sa makusog nga hangin, nga na direksyon nga hangin, gikan sa batang kasagpan, nga ang kadagatan mo sinati o kasarangan nga ito sa pagkabaloron, nga na igintang nga 1.2 nga ito sa 3.4 metros. Ang kalabiling bahin diri sa itong nasod, kini mo sinati o hinay nga ito sa kasarangan nga hangin, nga na direksyon sa hangin, gikan sa habagatan nga ito sa batang kasagpan ng karagatan ng Senato Ginay nga ito sa kasarangan nga pagbalod. Samtang diri siya ito sa probinsya sa Arbor, kita makasinati o Ginay nga ito sa kasarangan nga angin nga naidireksyon sa angin, gikan sa batan nga ito na sa kasagpan o nga itong kagatan makasinati o Ginay nga ito sa kasarangan nga pagbalod. Ang atong temperatura nga masinati karong adlawa, kusugod sa 20 city nga doon sa 33 degrees Celsius. Kung din yung rakutog, pinesi Anson Reyes, gikan sa Pag-asa Panglao sa Inuk Tech Station. Daghang salamat.
1: That's right. Give it a check. We got 5:51 in the morning. Mga itong latest weather update today sa buhatan sa Pag-asa Panglao ni Sir Anson Reyes. Salamat kayo, Sir Anson Reyes, sa latest weather update today. We'll be right back, Mark, a kiss after the short break. Stay tuned on Kiss FM on Kiss Pandesal.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay! Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
7: Adriano Saradol, sa Tayucani.
8: Mm-hmm.
7: 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitro o gayon ito. Kundisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagawa.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat nating mga kamakabuhay. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kagapay sa mas malusog na pamumuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Para sa episode natin ngayon, bibigyan po natin ng pansin ang alopecia, isang unusual na panlalagas po mismo ng buhok. Ano nga ba ito? Saan po ba ito nagagaling? Paano ito nangyayari at bakit nagkakaroon tayo nito? At isang kondisyon na hindi lamang po bastang isang simpleng problema sa buhok, no? Kundi madalas na nagiging dahilan po ng hiya, stress at pagkawala ng piyansa sa sarili. Ito yung tinatawag po nating alopecia o mas kilala bilang isang panlalagas o pagninipis po ng buhok. Ito ay isang medical term para sa hair loss or pagkalagas po ng buhok. Hindi ito basta simpleng nalalagas lang na tulad ng nagsusuklay kano, kundi isa tong seryoso. Ito yung pagkawala ng buhok sa anit, even sa mukha, at minsan pati na rin sa buong katawan. Marami pong klase po ng alopecia at bawat isa nito ay may kakaibang factors. Una po dyan yung tinatawag nating alopecia areata, isang autoimmune condition na kung saan ay inaatake mismo ang immune system, particularly yung hair follicles, na kung saan ang ugat na pinagmumulan po ng buhok. Nagiging resulta po nito ang mga bilog-bilog na patches na kalbo. Minsan naman ay biglaan. Pangalawa, ito yung tinatawag nating androgenetic alopecia. Kilala rin bilang isang male pattern baldness or female pattern baldness. Sa mga kalalakihan, nagsisimula ito ng unti-unting pagninipis sa noo or even sa gitna po ng ulo hanggang sa tuluyang nawawala na talaga. Sa mga kababaihan naman ay unti-unting nagninipis yung buhok nila pero bihirang magiging totally kalbo sila, no? Yung pangatlo naman yung tinatawag nating telogen effluvium. Ito naman yung uri po ng isang hair loss na dulot po ng stress, or even operasyon at pati na rin sa panganganak o panggagamot. Yung tipong ang buhok nila, yung biglaang napapasama sa rest phase at sabay-sabay nalalagas, no? Yung pang-apat naman na klase po ng alopecia, yung tinatawag nating alopecia totalis at universalis. Mas malala po ito, ha? Ang totalis ay pagkawala po ng lahat ng buhok sa anit, habang ang universalis naman ay pagkawala ng lahat ng buhok sa buong katawan. Mas delikado ito, mas nakakatakot to, diba? No? Yung panglima naman na klase po ng alopecia, yung tinatawag nating traction alopecia. Dulot po ng sobrang paggila po ng buhok gaya po ng ponytails, braids or hair extension. Ayan po, sa mga nagpapahila po ng buhok, it may cause alopecia. Kaya po sa mga kamakabuhay po natin dyan, yung mahilig na binubunot po yung buhok, naku po mga kamakabuhay, ito po ay malaki ang possibilities na pwedeng mag-cause ng alopecia. When it comes to the natural lifestyle approaches, no, importante po talaga ang balancing dieta kasi ika nga, nagre-represent ang ating buhok sa minerals at vitamins na meron tayo ngayon. Kinakailangan po mga kamakabuhay na pumili tayo mga pagkain na mayayaman po sa protina, leafy green vegetables, prutas at bitamina. Stress management, importante po yung yoga, meditation, and even deep breathing exercise. Although, napakahirap talagang iwasan ng stress po mga kamakabuhay. So, at least, meron tayong mga bagay na kailangan po nating bigyan po ng pansit sa ating katawan. Proper scalp hygiene, dapat panatilihin po maging malinis at hindi rin po sobra-sobra sa kemikal. Regular scalp massage para dumali po ang dugo. And of course, alam naman po natin, aloe vera gel, langis po ng niyog, makabuhay plant. Well, post muna tayo dyan, ha. EXL All-in-One Skincare Oil ay may mga sangkap na katulad na binanggit ko po sa inyo na nakakatulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Gamit or ipahid lamang sa apektadong parte ng panlalagas. Much better, picturean nyo nga before and after para makita po natin ang pagbabago after 3 months gamit niyo po yung EXL All-in-One Skincare Oil. When it comes to the wellness management po mga kamakabuhay, kumain po ng mayayaman sa iron tulad po ng malunggay, spinach at karne. Uminom po ng sapat na tubig para laging hydrated ang follicles. Iwasan po ang excessive hair treatments gaya po ng bleaching at dyeing. Matulog po ng sapat at least 7 to 8 hours araw-araw, maglaan po ng oras sa relaxation para bawas stress. Umiwas sa paninigarilyo at sobrang alcohol. Now the question is, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Pati na rin, ang paggamit din also ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Para maging fair naman po sa lahat ng ating mga kamakabuhay kung bakit ito nakakatulong at kung bakit marami sa ating mga kamakabuhay natin ay nakakaranas ng magandang epekto ito sa kalusugan, ang lahat ng yan ay ating aalamin sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya stay tuned para lamang sa konting paalala. What's up?

0: Television, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL, Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapot, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL, Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: What's up, Doc?
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At balik po tayo sa katanungan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay nakakatulong sa mga may alopecia cases at kung bakit marami sa ating mga kamakabuhay din also na nakakaranas ng magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. Well, anyway po mga kamakabuhay, alam naman po natin na ang alopecia ay may iba't ibang sani. Genetic, hormonal imbalances, stress, nutritional deficiencies, and even autoimmune attacks sa hair follicles. Kaya ang tamang approach ay hindi lamang simpleng pampakalma sa buhok, no? Or pampakapal sa buhok, kundi holistic, internal support, immune system and circulation, nutritional balance, and even external scalp nourishment. Dito po pumapasok po ang synergy ng tatlong EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, internal repair at immune support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay puno po sa anti-inflammatory, antioxidant at nutrient-dense botanicals. From immune modulation at anti-inflammatory effects, isa sa pangunahing dahilan po ng alopecia areata ay ang autoimmune attack na kung saan ay inaatake po mismo ang sariling katawan ng hair follicles. Ang turmeric, ginger, serpentina, neem plant at makabuhay ay kilalang kilala sa may kakayahan silang pababain ang chronic inflammation at ayusin po ang immune response. Kapag humupa po ang inflammation, mas nagiging peaceful ang environment ng hair follicles kaya mas malaki ang chance na tumutubo ulit ang buhok. Nutritional foundation, may mga sangkap po na mataas po ito sa vitamina, minerales gaya po ng malunggay, ashitaba, B vitamins. Ang mga ito ay kilalang kilala para magbigay ng iron, folate, zinc at protein building nutrients na kinakailangan sa hair growth cycle. Tandaan, ang buhok ay gawa po sa keratin, isang protina. Kaya kapag kulang tayo sa nutrisyon, madali pong nalalagas po ito. And of course, nag-i-improve po ito ng circulation. Cinnamon at garlic ng EXL Makabuhay Capsule na supported with better blood flow. Kaya mas maraming oxygen at mas maraming nutrients. Kaya nakakarating ito sa anit. At kapag mas malusog ang daloy po ng dugo, mas nagiging aktibo ang hair follicles. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong from the inside, pinapakalma ang immune system, binibigyan ng nutrisyon ang buhok at pinapabuti po ang daloy po ng dugo. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman, it produces a lot of energy circulation at cellular regeneration. Kung ang EXL Makabuhay Capsule ay nakafocus sa immune repair, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng energy at cellular support para sa mas mabilis ang recovery. From blood circulation at oxygen delivery, ang EXL Makabuhay Black Coffee has Arabica kasama ang cinnamon at ginseng na tumutulong sa pag-improve po ng blood circulation. Kapag maganda po ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients, mas marami ang oxygen na nadadala papunta sa scalp at hair roots. Isa ito sa pinakamahalagang factor ng hair regrowth. Kung titingnan po natin, bawat produkto ay may kanya-kanyang papel, no? Ang EXL Makabuhay Capsule, inaayos mismo ang immune system. Binibigyan ito ng nutrients ang katawan at pinapabuti po ang daloy po ng dugo. EXL Makabuhay Black Coffee naman nagbibigay po ng energy at antioxidant para sa cellular regeneration at mas mabilis na nutrient delivery. Ang EXL All-in-One Skincare Oil naman ay direct nourishment at scalp protection para maging healthy ang environment ng pagtubo po ng buhok. Kapag pinagsama mo itong lahat ng ito, sa araw-araw niyo pong ginagamit, nagbibigay po ito ng holistic approach sa alopecia. May panloob na suporta, immune system, nutrition, and circulation. May pang-boost pa sa kalakasan and of course, antioxidant upang maprotektahan ang ating katawan sa kahit anumang klaseng uri po ng free radicals. May panlaban din na protection sa scalp care. Ito yung dahilan kung bakit mas epektibo ang kombinasyon kaysa sa isang produkto lamang ang paggamit. Mga kamakabuhay, ang alopecia ay hindi madaling harapin dahil nakaka-apekto ito sa physical appearance, emotional na aspeto ng tao. Pero sa pamamagitan po ng holistic approach, gamit ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil, natutugunan po natin ang tatlong pangunahing pangangailangan po ng buhok, from immune balance, nutritional support, at healthy scalp. Ang synergetic effect ng mga ingredients na nagbibigay po ng scientific foundation, kaya nilang tulungan ang hair follicles na lumakas, makarecover, at muling mapatubo ang buhok. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po nasusukat buong may nararamdaman tayong sakit, kundi kung paano natin inaalagaan habang maaga pa. Kaya kung isa ka man sa mga nabanggit po natin, kung may kilala kang may ganitong klaseng uri ng karamdaman na kailangan po ng sapat na nutrients sa katawan, isa sa mga hakbang para ayusin po ang ating kalusugan, huwag po nating hayaang lumala ang karamdaman. Magpakonsulta sa ating mga eksperto at samahan po natin ang mga natural at holistic approach sa pamamagitan ng tamang pagkain, air ratio, pag-iwas sa stress at pagsuporta ng mga herbal products na aprubado at epektibo mismo sa ating kalusugan. Sama-sama nating harapin ang mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico na lagi nagpapaalala, maging malusog tayo, maging masaya at talagaan natin ang ating sarili. Dahil sa bawat araw na puno ng lakas at sigla, tayo ay mas malapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Tandaan, may buhay ka sa makabuhay. Hanggang sa muli, ingat po kayo at God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: You play the greatest hits and the memories Bohol's 102.3
5: Kiss Pandesal.
6: Kiss Pandesal mga ka-Kiss on Kiss FM 620 in the morning. Yes, good morning sa tarang mga ka-Kiss na doon ha. Gana ka-tune in sa Kiss FM to Jed Obedo sa Obedo Boarding House on May Dampas and sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. And good morning sa tarang mga ka-Kiss na doon ha sa Kalape Butika ng Bayan. Sa tarang mga brands nila and lang grand opening sa ilang new brands karong June 8 diha sa Atbang sa may Alturas Mall diha sa City Square ang ilang bagong brands sa Kalape Butika ng Bayan ang karong June 8 na mag-abre mga kakisa karong Lunes. Salamat kayo sa tanang mga staff na to sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning yung tanan and to Sir Floro Rinca. Yes, good morning sa tanang mga taga TESDA office and to Ondoy, Engineer Ondoy Bacamante and to Byroni Tando, good morning. Diha sa Barangay Buol and sa tanang barangay official sa nato diha nga naminaw karon and tong barangay staff, good morning yung tanan. Diha sa Health Center sad sa Barangay Buol and to Kapitan Joel Ibao, good morning. And sa tanang mga kakis nato nga naka-tune in sa Kiss FM. Yes, good morning diha sa 5 Key Claim Store sa Talauto to Ate Kai Zamora, good morning. And sa tanang mga kakis po na ito, to Ate Regina Limosnero, Sir Benson T, good morning. And to mga kakis nga nakatune in karon diha sa iChoice Optical Shop and sa RC Engineers, good morning yung tanan. And to mga kakis po diha sa Labuno Construction Services, good morning. And may papaminaw sa atong mga kakis na to diha sa Balot Store sa Manga to Brock Kagawad Marlon Dilusa to Ati Maymay to Molly Rain diha may papaminaw sa diha. Good morning yun tanan. Ikimbot mo baby dolls on Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. O makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mo nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayo ng Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, naku, yung kay kausaban. Pertig yun ako, ah. Huwag na magsakit akong dunghan, uy. Huwag makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Huwag nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, naku. Sa kinaunahan yun, ikulpa, hindi ko maayo eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
1: Maayo di ay ma, maayo kiti ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gansyogram sunos si man na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Time check brought to you by The Terrace at Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM 6:38 in the morning. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss. Nandito rin ang naka-Facebook Live. So, Ma'am Nita.

0: In the national scene, at least, or in the international scene, at least 21 people, including 12 foreigners, died after a fire broke out in South Delhi, India. The fire spread quickly, forcing many people to jump from the building's windows to escape. Authorities are still trying to identify the foreign nationals who died, but it was previously reported that the victims were from Nigeria, Liberia, and Bangladesh. Para sa lagat sa panahon, ito paminahon si Anson Reyes sa Pag-asa Panglao.
1: May muntag sir, may muntag sa atong kaisunang bulanon. Mone ang ulahing lakas sa atong banabana sa atong panahon karong adlaw, adlong Bernes. Ito sa ito, abuan sa Hunyo tuig 2026. Gaganiha sa kaglawon sa alas 3 sa buntag, ang tropical depression nga Esther na anahimutang sa 220 kilometro. Pilagang bahin sa mihanang sagpang bahin sa Itbayat Bata. Anis nga na-coordinate nga 29.9 degrees north o 120.1 degrees east. Na-maximum nga diskon sa hangin nga maabot sa 45 km matag na di sa sentro o na yung mga pag-oros maabot nga to sa 55 km matag na. O kinesiya ang nag-airog, kinesiya aminahan sidlakan nga na-dikos dun nga pag-airog nga 20 km matag na. Samtang na southeast monsoon nga minapikto diri sa northern and central Luzon. Samtang ang kahimtang sa hangin o garigat ang lugar sa northern or central zone kini mo sinati kasarangan nga to sa makusog nga hangin nga na direksyon nga hangin gikan sa batang kasagpan ng kadagatan kasinati o kasarangan nga to sa pagkabaloron nga na gintang nga 1.2 nga sa 3.4 metros. Ang kalabiling bahin dire sa atong nasod kini mo sinati hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga na direksyon sa hangin gikan sa habagatan nga to sa batang kasagpan ng kadagatan kasinati o hinay nga to sa kasarangan nga pagbalod. Samtang dire siya ato sa probinsya sa Arbor, kita makasinati o hinay nga to sa kasarangan nga angin na naidireksyon sa angin, gikan sa batan nga to na sa kasagpan o nga atong kagatan makasinati o hinay nga to sa kasarangan nga pagbalod. Ang atong temperatura nga masinati karong adlawa, usugod sa 20 city nga to sa 33 degrees Celsius. Kung din yung rakutog, kinesi Anson Reyes, gikan sa Pag-asa Panglao sa Inoptic Station. Daghang salamat.
0: It is now 7:05 and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

RD. Balik sa Bohol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras ni Laredo Worldwide, alas 7:12.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kinainausabang hanay sa labing labas, nagbagang balita sa utang DYRD Breakfast News. Ito ganis maing tinguha sa Island City Mall. Ini kayo gandam sa mga gisaligan tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
6: O kinisigli orkonyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Mupakunhod ang Ocean Jet sa ilang plitihan sugod karong Hunyo 8 apan pipila ka pasahero dili kontento sa 50 nga 80 pesos nga kunhod sa plite.
6: Vice Governor Nick Besas giprotestahan sa mga supporters ni Mayor Louie Monongol sa pagparehistro niini isip butante sa lungsod sa Hagna.
0: Himuon karong adlaw ang investigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program dito sa lungsod sa Carmen.
6: Sa atong police report, upat ka mga lalaki na sikop sa by-bust operation sa PDEA o PNP gagabi. Dito sa Barangay Tagihon o San Isidro, Baclayon.
0: Andam na ang kapulisan sa Bohol sa pag-abli usab sa klase karong adlong Lunes.
6: Gilugwayan ang libreng sakay program sa Dakbayan sa Tagbilaran hangtod sa Hunyo 30.
0: Muhimo og imbestigasyon ng LGU Panglao sa nahitabong away sa usa ka langyaw o gwardya diha sa Marilo Beach Resort.
6: Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen, tinguha nga unang butangan o orthopedic services. Sa balitang regional, Marina 7, magmonitor sa mga shipping company bahin sa plitihan.
0: Sa kauluhan, si Senator Jingoy Estrada ni dumili sa pag-apil sa usa ka hangyo atol siya nga arraignment.
6: Gipatawag na sa COMELEC ang campaign donors nila ni Senador Francis Chis Escudero o Rodante Marcoleta.
0: Sa gawas sa nasod ng Israel ug Lebanon, miuyon kini sa hunong butos pipila usab ka mga kondisyon.
6: Sa paugnat sa kuso, gipildi sa New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Sa panitang artista, gisaway nga maot og batasan si Bella Padilla sa iyang mga kauban sa teleserye nga Blood vs. Duty.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Oh, pagkakaroon, dili ba wantay mga gamit, no? Specifically for orthopedic procedures para aning mga bali. Unya wa pa pud tay mga specialista, no? Kaning mga orthopedic surgeons nga naa sa ato ang mga hospitals. Unya kanipong kuan challenging pud ning pag-procure, no, sa kaning mga implants, kaning gitawag na itong mga stainless nga ibot idasag aning mga nangabali nga mga bukog. So kay bawta na mahal na siya, dako, so di kinahanglan og preparahan yun na siya.
1: Miingon si Dr. Uy nga ang Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa lungsod sa Carmen ang giplanuhan nga mao'y unang butangan og orthopedic services tungod kay andam kini gamiton gumikan kay adunay operating room, general surgeons og anesthesiologists.
0: Nagplano ta nga mag-offer na gyud og orthopedic services sa atong mga hospitals. Ang plano sa ato ang gobernador is 3 strategically located hospitals ang atong i-equip ana, but since dili man lagi sayon ang pag-equip ani, mo-settle lang sa ta pagkakaroon sa usa lang sa ka hospital. Unya ato man pong gi-assess ang atong mga hospitals ani about their readiness pananglitan og makakita ta og immediate na pundo ani. Licensing sa hospital level 1 na siya hadaan, so naa na siya yung OR capability, ang manpower nga organic nga pwede makasupport, no, kay ang gikinahanglan nato nga musul is primarily the orthopedic surgeon, but naa na tay a general surgeon po at nga hospital and anesthesiologist. So mura siya dyan pinaka-ready. So siya mo itong i-identify.
1: Duha ka orthopedic surgeon gikan sa pribadong ospital ang ibutang sa Congressman Toribio Memorial Hospital nga gilaumang magamit sa tuig 2027. Gipasabot ni Uy nga dili sayon ang pagbuta og orthopedic services sa mga district hospital. Tungod kay gawas nga orthopedic surgeons, wala say pondo ang probinsya para sa maong katuyuan. Hinoon matud pa nga nakakita og pondo si Gobernador Aris Omentado gikan sa savings sa Department of Health o DOH para matuman ang orthopedic services sa ospital sa Carmen. Sa pagkakaroon, gilihok sa Kapitolyo ang mga gikinahanglan para sa orthopedic services sa maong ospital sama sa procurement process, licensing requirements, pagbansay sa mga personnel ug uban pa. Ang mga district hospital muatiman og mga minor injuries, hinoon sa pagkakaroon ang mga fracture o mga bali sa lawas at himuon sa Galyares Medical Center. Gipasabot pa ni Dr. Uy nga wala gamita ang mga tambalanan sa probinsya para sa mga disgrasya sa kadalanan nga nakaangkon og mga multiple physical injuries sa nang labay mga tuig tungod kay kaniadto wala pay kapasidad ang probinsya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
2: 18 minutos, saliba mga alas 8, bagong mga negosyo, oportunidad usab sa trabaho. Gibuksan nganhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook post ni Mayor Jane, iyang gipakita ang pag-abli usab sa pinakaunang IT BPM Hub sa Clear Insights sa Philippine Services. Dinis Dakbayan nga nahimutan kini sa Tayabas Building, Graham Avenue, Barangay Kugon, ang ninga syudad. Ang Clear Insights Philippines Services, ikalima nga business process outsourcing kon BPO company nga ania dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Giabrihan sab ang branch sa Novo Department Store dito sa Barangay Manga. Maghatag kini og dugang serbisyo o niya kapilian usab sa pagpamalit alang sa mga residente. Samtang ilusad sab ang Umakase Experience, usa ka ning bag-ong dining experience alang sa mga food lovers o bisita nganhi sa atong syudad. Mapasalmaton usab si Mayor Jane sa padayon nga pagsuod sa mga bagong negosyo. Kini nagapamatod usab sa pagsalig sa mga investors nganhi sa Dakbayan ug naghatag kini mas daghang oportunidad alang sa mga residente niini.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Good morning ni Phil Borja nga nagtan-aw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ugates, good morning. Asterio Doizabas nagtan-aw pod ka nato karon. Patrick Panong Ridulya nagtan-aw. Samuel Belderol. Si Jason Carias Pagika nagtan-aw pod. Usab si Tim Butalid, Charles Kabalit nagtan-aw. Usab si John Felbesas nagtan-aw pod. Jestone Orcolio og Junior Orcolio de sa San Isidro.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Buwan sa Pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, usab ka ni Mr. Arnold, ingon man mamgli, o ingon man ang statanan na itong mga suki nga ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, ang low pressure area nga padayon na itong agibantayan nga naa sa northwest of Batanes, na develop na kining usa ka tropical depression nga gingan lag Easter or tropical depression nga si Easter. Tropical Cyclone Bulletin number 1, for tropical depression nga si Easter, issue kini sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 5, 2026. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical depression nga si Easter gibanabana kini basis ng available nga mga data, anaa kini may mutang sa 225 km northwest of Itbayat, Batanes, o anak ni sa coordinate nga 21.1 degrees north, 120.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, nga daw nagikuskon nga mukabat nga dito na sa 45 km matagtak na daw sa sentro, o nga daw na kini gastinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga dito na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, amihan ng silangan, or northeastward, nga daw nagikuskon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa Mount Baguio, unya sa alas 2 sa hapon ana kini sa 205 km north northwest of Itbayat, Batanes. Ugma sa alas 2 sa sayo sa kadlaw sa kabuntagon ana kini sa 440 km north of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon ana kini na sa 740 km northeast north northeast of Itbayat, Batanes or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Og tungod nining maong kalambuan, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini sa Batanes area. Samtang sa track outlook sa mong bagyo usab, kining maong tropical depression nga si Eastern giforecast kini nga mabmob northeastward and will make landfall over southwestern coast of Taiwan karong adlawa. Then it will continue moving generally northeastward and exit Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw June 5 sa kabuntagon ugma sa buntag gawas ni sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon nga nakaapekto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat mao kini nakaapekto ditong lapita sa may northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes, kining lugaraha makasinati og rains with gusty wind or adunay mga pag-uwan or mga paghuros-huros hangin gumikan sa tropical depression nga si Easter. Samtang ang Ilocos region, Abra, Benguet og lakip na usab ang Zambales, kining mga lugar usab makasinati og occasional rains or mga pag-uwan gumikan sa gitawag tong southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bayan sa Cagayan Valley, ubang bayan sa Cordillera and Steve Region, lakip na usab ang Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga panulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod ug ingon mo usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran o kakmiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati itag maayong panahon o ingon mo sab init nga panahon o ingon mo sab adunay mga pupanagsang mga pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inubanan sa panagsa nga mga daklit ng mapag-ulan, mga panulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Batangkasagpan nga may mupasalabi dito na pita sa may northern o central Luzon o samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batangkasagpan nga may mapuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to head stroke. Mo na nga padayon giapunta na gapainumdum sa tanan, labi na gayot katong dunay mga balatian or ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayot ta magpabuwad or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon, ug musalop sab kini sa may alas 6:01 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagiikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Morning Station. Yun ang Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ito na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa maying tinguha sa Island City Mall at ang indugan balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawahan. Salamat kumayong buntag. Balita.

0: 7 minutos, sa lipa mag alas 8.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: DYRD Weather.
4: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf.
0: Gawad,
4: ang magdaw na plema, afford pa.
5: Time check is brought to you by Downey,
0: Down
5: the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo,
0: ug
5: maol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Decolgen
0: Tablet.
4: Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agad. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
4: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
4: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Hello sa tanama Garaon, and this is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
7: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica, ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
1: Balita Pilipinas.
0: Kini nga balita Pilipinas utok nato sa BGU Enterprises Incorporated nga baligya ganis mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug trucks sa kubos nga presyo. BGU Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Jingo Estrada nagadumili sa pag appeal sa usa ka plea sa panahon sa iyang arraignment o nagpahayag nga gusto siya nga magpabiling hilom. Ang Sandigan Bayan 2nd Division ni sold kani og not guilty plea para niya nga nagaduso usab sa graft trial niya ang kaso. Naglambigit kini sa kingong korupsyon nga naglambigit sa 2025 flood control project sa DPWH. Siya sab nagatubang og bailable graft charge og usa ka separate nga non-bailable plunder nga kaso diin siya kasamtangang na detene karon. Si Estrada mitambong halos gikan sa Quezon City Jail tungod sa grabbing osteoarthritis. O niya ang iyang kauban usab nga akusado nga si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan wa makatambong sa husay tungod usab sa medical confinement tungod sa grabbing hypertension.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humanini.
8: DYRD
9: Balita. Balita Pilipinas.

0: Roy Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining ang balita Pilipinas, ito nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Your first stop in first class tire service, ikalidag ng servisyo tungkol kay Paluyuhan sa Goodyear. Doawang karon Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran.
3: Gipadawag na sa Comelec ang campaign donors nila ni Senator Francis G. Escudero o Grodante Marcoleta. Gikumpirmar ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga gi-issuehan na nila og sa PINA ang campaign donors sa mga nahisgotang senador aron makahatag silang panig sa giatubang nila nga isyo. Nasayran nga ang contributors nga mapakyas nga magdeklarar sa ilang donasyon mamahimong patubagon obo sa Omnibus Election Code.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humanin.
5: D-D-Y-R-D. Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilar alang sa paggam sa mga ligid. Ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service, you can try.
2: Balita sa gawas sa nasod, ito ko nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech, miuyo ng Israel o Lebanon sa usa ka hunong butong, ano na ipipilaw sa mga kondisyon.